0: onye isi ala Bola Tinubu ekwuola na ihe metụtara njem nke ụmụ Naịjirịa na-ewere ugbu a dịka na-aga n'olulu gbara ọchịchịrị abụrụla nke na-agwụla ugbu a dịka ọ na-emesi ike na ihe abịawala ma na-achake. Nke a bụ okwu ya dịka ọ na-akọwapụta na ụkpụrụ niile nke mkpụgharị ọchịchị ya ji n'aka bụ nke ọ hụtara na n'eziokwu na o nwere ihe ndị nke dịka ihe gbalụgbalụ, mana ọ kọwara na ha niile dị mkpa iji hụ na a ga-ewulikwu obodo Naịjirịa ga-aga n'ihu ma maa abụba maka ọgbọ ndị na-abịa n'ọdịnihu. Tinubu kwupụtara nke a n'otu ozi nke onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ozi na atụmatụ ya bụ Bayo Onanuga benyere aka na ya na ememe nke ndị ụka alakụba na-eme Rube Ide Cabrio nke afọ 2026. Onyeisi ala kpọkuru ụmụ Naịjirịa ka ha bụrụ ndị nke ga-anabata agwa ịchụ ihe na àjà iji ndị ọzọ kpọrọ ihe ịdị n'otu, inwere mmadụ ibe ha ọmịiko na otu aka ahụ. Dịka o kwupụtara na Naịjirịa nọ na njem nke nrụzigharị nakwa nke mwugharị, ọ gakwara n'ihu kwuo na ihe ndị na-achọla n'àjà n'ime ihe dịka afọ atọ gara aga abụrụla nke na-enwetawala mkpụrụ, nke bụ na akụnụba na-abụzi nke kwụchịm, ebe ọ na-emekwala ka Naịjirịa bụrụ ebe ndị mmadụ na-ahụtazi dịka ebe ha ga-abịa wunye ihe nke ga-ekpughepụ ọnụ ụzọ maka iwepụta ohere nke inye ọrụ nakwa uto akụnụba.
1: Party People's Democratic Party PDP nke Abdulrahman Mohammed nọ n'isi ya ekwupụtala ugbu a na onye bụbụrụ onye zọrọ ọkwa ịbụ aka gachi steeti Cross River n'oge gara aga bụ Omiwu Sunday Ono bụ ya ga-abụ onye ga-ejiri ha aha pati ahụ zọọ ọkwa ịbụ onye isi ala na ntuliaka 2027 na mkpebi nke eji otu olu na n'otu obi wee ya mee. Nkwupụta a bịara dịka onye isi oche nke otu kọmitii na-ahụ maka ntuliaka elime ụlọ nke pati PDP bụkwanụ akachiburu steeti Benue Samuel Ọtọm wepụtara ozi nke na-akọwanụ na ha anọọla lebacha nke ahụ anya n'ihe metụtara na ntuliaka elu nakwa okwe otu o siri gbaa maka ntuliaka elime ụlọ. Nke ahụ bụ n'okwu ihe ha mere n'ihe omume na Wadata Plaza nke dị na Abuja n'ụbọchị Tuesday. Na nkwupụta ha, ha kọwara maka nnakọ nke sitere n'aka otu kọmitii a ndị nke akọwara na ha kpọkukwara ndị ekwesịrị kpọku nakwa olu ozi nke ejiri mee mbịanye aka nke sitere na steeti dị iche iche n'aha ndị otu pati ha. Omeiwu Ono kasịrị na ọ bụ ya nwetere ya bụ mmeri dịka eji okpu eze akpukwasị ya n'isi ịzọrọ ndị PDP ọkwa onye isi ala dịka ọ bụkwa onye na-azụrụla akwụkwọ iji gosipụta mmasị ya na mmalite nke ọnwa a. N'iji kwuo okwu, Ọtọm gara n'iri kwupụta na otu kọmitii ahụ nwere nkwurịta ụka nke dịrị n'etiti ha na ndị otu pati ha na steeti 36 nwere n'obodo a nakwa Abuja bụkwanụ ebe ha nọrọ kpebie isi na nwa amadi a ga-azọrọ ha ọkwa. Maka nkwupụta nke bịaranụ n'ihi idundu nke pati PDP, ndị pati PDP jizi akwụkwọ asambodo nlọghachi ugbu a bunye omeiwu Sunday Ono n'aka ka ọ bụrụ onye ha ma ga-azọrọ ha ọkwa onye isi ala n'afọ na-abịa abịa.

0: onye rụburu ọrụ dịka onye minista na-ahụ maka njem n'oge gara aga na Lanyi Rotimiya Mechi bụ onye kwuru na ya ajụla mpụtara nke ntuliaka mkpuke ọkwa onye isi ala otu pati ADC na-ebo ebubo na enwere ọtụtụ ndị nke ewepụrụ ikikere nke ime mbenye aka nakwa gburugburu nke ahụtara n'usoro ya bụ ntuliaka. Amechi n'ozi nke ozi bara n'akara S ya n'ụbọchị Tuesday kọwapụtara mpụtara nke ihe omume ahụ dịka akụkọ nke arụrụ arụ ma dejupụta. Ọ gakwara n'ihu na mmalite kwuo na ya mere ka o doo anya na ihe a ga nabata bụ mpụtara nke ya bụ okwe ntuliaka ma ọ bụrụ na usoro ahụ ga-abụ nke ga-agaziriri werere kwụrụ nke a kwụwara aka ọtọ na ya ma bụrụkwa nke na-enweghị gburugburu ọbụla nke nọ ya. Amechi na-ebo ebubo na ihe dịka ndị otu pati ahụ pasentị 80 gbaa gburugburu obodo anyị o ka egbochiri ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-eme mbenye aka ha n'oge ya bụ ihe omume. Ya bụ gọvanọ steeti Rivers n'oge gara aga na-ebo otu pati ahụ ebubo na ha bụ ndị nke kpachara àgwà ndị niile ha na-akagbuchala ma katọọ, bụkwanụ nke a na-ahụtakarị o n'ime otu pati nọ n'ọchịchị bụ Progressive Congress nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka INEC n'otu aka ahụ. Dịka o kwuru n'otu pati ADC bụ ndị nke ahụtara ugbu a na ha agaghị na-akatọ ịzụ vootu ime gburugburu nrụrụ aka dịgasị iche iche ndị a na-ahụta na ntuliaka nakwa okwe ya ebe ọ bụ ndị ọzọ ka ha na-akatọrọ ya ebe ọ bụkwanụ n'ụdịrị agwa ọjọọ ahụ ka emekwara n'ime ntuliaka mkpuke nke ha. Amechi gbakwunyekwara n'ọnọdụ a adapụtara ugbu a bụ nke enweghị otu ya ga-esi nabata ya ma bụrụkwanụ nke na-agbaga ụkpụrụ ndị bụ echiche eji maka ya were tọọ ntọala nke otu pati ahụ.
1: Onye zọburu ọkwa onye isi ala n'aha pati Social Democratic Party bụ Adewole Adebayo nọrọ n'ụbọchị Tuesday wee gwa onye isi ala Bola Tinubu okwu gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa na nhụta na-akawakwunye njọ n'obodo Naịjirịa. Ọ sịrị na ọ bụrụ na onye isi ala Bola Tinubu enweghị ike kpuchiteli ndụ nke ụmụafọ Naịjirịa na ọ ga-aka mma na ọ gbara arụkwaghị. Adebayo kwuputere nke a n'oge ọ nọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'obere oge bụ mgbe ya na aka na-achị steeti Ọyọ nwechara nnọkọ bụ Shoyi Makinde na ụlọ ọrụ ya dị n'Ibadan, isi obodo nke steeti ahụ. Ọ na-akọwa na njem ya n'Ibadan bụ igosipụta nkwado nakwa ihe mwute o nwere nye gọọmenti nke steeti Ọyọ maka mwakpo a wakporo ụlọ akwụkwọ atọ site n'aka ndị otu ọlụ ọgbalaga ndị wakporo ụlọ akwụkwọ ndị a dị n'ọchịchị kansụl Orire nke dị na steeti ahụ. Ụlọ ọrụ Enyimba chetara n'ezie na a tọrọla ndị nkuzi nakwa ọtụtụ ụmụ akwụkwọ site na ụlọ akwụkwọ nke ọta akara Baptist nakwa nke praịmarị dị na Yowata, bụkwanụ ndị nke a tọrọla ebe ha tọrọkwara ndị nke sitere n'ụlọ akwụkwọ Grammar nakwa LA praịmarị bụkwa nke dị na ACLA LGA. N'otu aka ha kọwakwara na ihe a bụ njinji jirinụ na mgbe o ji ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ ụbọchị Friday. Onye azọrọ ọkwa n'aha pati SDP bụ onye na-agakwala n'ihe ibe ebubo na gọọmenti nke dugbu akụọla afọ n'ala ịrụ ọrụ ndị nke tụrụ ha n'ubu ihe dịka ikpuchite ndụ nakwa ngwongwo ndị nke ha na-achị. Maka ọnọdụ nke ahụtara na steeti Ọyọ, ọ kọwaala na ya bụ ọnọdụ enweghị nchekwa ugbu a akanyeziela njọ. O kwupụtara na ya dọọla ọtụtụ ụmụ Naịjirịa aka na ntị ka anyị ghara ịnakweta ọnọdụ nke enweghị nchekwa na ihe maka n'ihu a nke a na-ahụta ugbu a na-agba gọọmenti ka ha rụọ ọrụ nke dịịrị ha.
0: Onye bụbụrụ onyeisi ala n'oge gara aga n'ala anyị Goodluck Jonathan ekwupụtala ugbu a na ya zutere onyeisi ala mba Sierra Leone bụ Julius Maada Bio na Freetown dịka ọ bụ akụkụ nke mkparịta ụka hidoro isi n'ihu na udo ga-adị, ọchịchị nke ọha karasị ga-aga n'ihu nakwa mmekọrịta nke kwesịrị inwe na mpaghara ndịda anyanwụ nke Afrịka. Jonathan bụ onye kwupụtara nke a n'otu ozi nke o zipụrụ na akara nwụdide ya n'ụbọchị Tuesday ebe ọ nọrọ kọwapụta na njem ahụ bụ nke e mere na ugo ọkwa ọrụ ya dịka onye nnọchiteanya pụrụ iche nke onyeisi ala Bola Tinubu ya na ihe ndị ọzọ na-arụzukwa na ọdịdị nke ọchịchị ọhakarasị na mpaghara a. Ọ gbakwunyere na mkparịta ụka ahụ nakwa nzute ahụ bụ nke metụtara otu ụlọ ọrụ kọmishọn nke na-ahụ maka obodo ndị nọ n'okpuru otu ECOWAS maka akụnụba jikwe otu aka ahụ kwado ya na otu jikọrọ ndị okenye ya mpaghara ndịda anyanwụ Afrika na-arụtụ aka na mkparịta ụka ha hidoro isi n'ihu na a ga-emekwu ka ịkwụrụ chimsikwu ike gbaa gburugburu mpaghara a. Njem a na-abịa obere oge ka otu ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Abuja na-ekwupụtachala na Jonathan tozuru oke ịbụ onye ga-eso n'ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027, bụkwanụ nchebe ikpe ekwuru n'ọtụtụ ndị n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị ekwuola uche obi ha, ebe a na-ahụtakwa n'anya ahịgharịala ilepụ anya otu oge si mee n'ihe gbasatara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na obodo anyị a nakwa n'ọdịnihu ya.
1: Ndị uwe ojii nke obodo Naịjirịa ngalaba nke steeti Ebonyi ugbu a anwụchiela mmadụ isii bụ ndị aka ha dị maka igbu otu onye eze bụ HRH Eze Josephat Ikegwu, bụ onye eze na-edu obodo nke Ishi Nkwọ dị na Onitsha LGA steeti ahụ. Nke a na-abịa n'akwụkwọ ozi nke onye PPR o wepụtara n'ụbọchị Tuesday, bụkwanụ SP Joshua Okando. Site n'ozi ya, ọ kọwara na ha gara njem nke nnyochagharị bụ nke nyere aka ejiri nwụchie mmadụ isii ndị a. N'oge ha nọ na njem ha, ha sịrị na ndị uwe ojii napụtara ndị a egbe AK-47 nakwa mgbọ na-agba ọrụ asatọ ndị nke ejiri kwajuo n'ime egbe ndị a. N'iji nye nzaghachi, kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Ebonyi bụ CP Hope Okafor kwupụtachara ịdị na njikere ndị uwe ojii ịhụ na ikpe ziri ezi ga-achị eze, dịka ọ kọwara na onweghị onye otu omekome a ga-amụchi ma mee n'anya obi ebere. O johere a masie ụmụafọ nke steeti ahụ obi ike ka ha gaa n'iru ị na-eleba anya n'ihe ndị nke tụrụ ha n'ubu, ebe ndị uwe ojii gakwa eme nke ha ga-eme megide ndị otu ọlụọ gbalaga nakwa ndị na-anaghị ekwe ndị mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọrọ iko. Ya bụ Eze Josephat Ikegwu ka a kọwara na a gbagburu ya n'ụlọ ya n'ime abalị nke abalị mbụ n'ime ọnwa Eprel site n'aka ndị bịara wakpo ụlọ ya. A sịrị na ha sitere na mpio nke ebe ọ na-ehi ụra ma na-ezu ike ya na nwunye ya na-anọ ma gbara ya mgba ahụ. Ihe mberede ahụ na-abịa dịka izuụka ole na ole gasịchakwara. Ha gbukwara otu onye eze sitere na steeti Ebonyi bụ Eze Francis Igwe, onye a kọwara na a tọrọla ya ma gbuo ya n'ọnwa March.
0: Gọọmenti steeti Anambra emeela ọgbakọ nke otu ije ozi kansụl ha nke mbụ na mbụ kamgbe educhara gọvanọ Soludo Chukwuma n'iyi ọrụ maka agba ya nke abụọ, nakwa idu n'iyi ọrụ nke ndị oso ya chi. N'oge ọgbakọ ahụ, bụkwanụ nke emere na ebu ụlọ Lighthouse dị n'Ọka n'ụbọchị Monde, ọtụtụ mkpebi bụkwanụ ndị nke ewere nke gụnyekwara mmalite nke a ga-etinye n'ọrụ ihe gbasatara ụtụ nke a na-agaghị eji ego n'aka na-eme, bụkwanụ nke ekwuru na a ga-amalite ya. Nke a bụkwa nke ekwupụtara n'ozi ezipụrụ ndị nta akụkọ site n'aka onye kọmishọna na-ahụ maka ozi lawmefọ n'ụbọchị Tuesday, onye gbakwunyekwara na ịnata ego n'aka maka ụgwọ ụtụ isi ga-abụ nke onye ọbụla mere ya ga-anata ezigbo ntaramahụhụ. Mefọ rụtụrụ aka na ịnata ego n'aka maka ụtụ isi abụrụla nke a na-egbochiela ugbu a ma machie na steeti ahụ, ebe ndị ọbụla nke dara iwu a site ugbu a gaa n'ihu ga-abụ ndị nke ga-agba mkpụ ike nke iwu ga-akụrụ ha. Ọ gbakwunyekwara na otu kansụl ahụ abụrụla nke na-ewepụtachasịala ụfọdụ ihe ndị nke a ga-eji rụọ ọrụ n'agba nke abụọ nke ọchịchị a, bụkwanụ nke hidoro isi n'ihu na a ga-ehiwe otu ga-abụ maka njikọta aka ọnụ n'otu kansụl ije ozi steeti ahụ si arụ ọrụ dịka otu otu jikọrọ aka ọnụ were na-eme ihe, na-abụghị naanị ị na-arụ ọrụ dịka onye nke ọbụla ga-akwụrụ na nke onwe ya. Dịka ọ kọwapụtara na atụmatụ a na-ekwekọ n'ihe niile, bụkwanụ ibu ọrụ nke ndị otu osoachi ahụ ndị na-amatala kpọmkwem ihe a tụrụ anya n'aka ha n'otu n'otu nakwa n'ozuzu oke.
1: Kelechi Anosike bụ onye kwupụtara na o nwetara mmeri n'ụbọchị Sunday iji aha pati People's Democratic Party zọọ ọkwa aka gachi steeti Abia. Ekpughela atụmatụ nwere ugbu a maka steeti Abia. Anosike, onye nwetara vootu ruru 16,543, bụ nke o ji meriekwanụ John Okiyi Kalu, bụ onye nwetara vootu 3,145, nakwa Kelechi Mba, onye nwetara vootu 971, nọrọ kwupụta atụmatụ niile dị iche iche o nwere maka steeti Abia. anọsi ike masịarịrị ụmụafọ nke steeti obi ike na-akọwa na ọchịchị ya ga-akwụwa n'ihu ihe metụtara na-akpa ego nke ndị steeti a, ma bụkwara onye ga-enwe mmetụta n'ụkpụrụ niile dị iche iche ndị nke nwere ike itinye. O ji ohere a kwe nkwa sị na onweghị ụmụafọ nke steeti a ga-abụ onye agụrụ ga na-agụ na ọchịchị ya. Ọ gbakwunyere sị na steeti Abia adakwanụghị ogbonye, kama na ọ bụ otu e siri na-eme ihe metụtara steeti a mere o ji ya dị ka anyị daziri ogbonye.
0: Onwega ebe ọzọ ị na-anụ ya otu a na-abụghị n'oge akụkọ ụwa nke si n'oge igbo ezu enyi mbụ na 4.3 FM na Alaba na-abịara gị ka ị na-egere akụkọ ndị ọzọ nke anyị ji n'aka ga-abụkwa nke anyị ga-atọghere gị ma ọ bụrụ na anyị alọtaghachi nọsiekwa ike ebe ahụ na-ege ntị maka na anyị na-alọtaghachi. Ndewo.

0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwa afọ ejimọnụ.
1: Nnụọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka aka fọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi, ụmụaka abụọ ndị e kwuru na ha nọ afọ 12 na 15 nakwa ndị dimkpa mmadụ abụọ bụ ndị nwụrụ anwụ na nkekọrịta isi nke otu ụgbọ okporo oloko nakwa ụgbọala minibus na-ebu ụmụakwụkwọ kọkọtara n'ebe a kpọrọ Bojen Holt dị na mpaghara ugwu nke Belgium. Ụgbọala bus ahụ ka e kwuru na ọ bụ ụmụakwụkwọ dị asaa, otu onye ọkwọ ụgbọala dị afọ 49 tinyekwara onye nlekọta ụmụakwụkwọ ahụ n'ime ya bụ ụgbọala dị afọ 27 n'oge ya bụ nkụkọrịta isi. Ndị onye nkwuchite ọnụ nwanyị nke ụlọ ọrụ na-ekpe ikpe ọhaneze na mba ahụ kọwapụtara na ụmụaka ise ndị nke fọrọ afọ nọ n'ime ya bụ ụgbọala bus nọ n'ezigbo ọnọdụ dị ezigbo njọ ugbu a, mana ka ọ dị, ọdịdị ha bụtụ nke ejitụ n'aka ugbu a dịka ha na-anata ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ebe ebugara ha ngwa ngwa ya bụ ihe mberede mere.
2: N'akụkọ maka azụmahịa, ọnụ ego a na-ere mmanụ patrol nwere ike ịgbatụlata na ụbọchị ole na ole ndị nke na-abịanụ ma ọ bụrụ na ọnụ ego a na-ere mmanụ aga n'ihu na-agbatụlata ugbu a dịka ndị mba Amerika nakwa mba Iran nọ na mkparịta ụka nke udo. Nke a na-abịa dịka a nọ na-akọwa na izuụka gara aga na-erere mmanụ ọnụ ego dị $111 ebe emaliterela ire ya ugbu a $97 n'ihe ahụtara na isi ụtụtụ nke ụbọchị Mọnde. Ụlọ ọrụ Enyimba FM chetara n'ezie dịka ha kọrọ nkọ maka ya bụ mbelata nke ọnụ ego mmanụ bụ nke nwere ike belata nọ ma ọ bụrụ na ndị mba Amerika nakwa Iran aga n'ihu inwecha mkparịta ụka nke imepe ezi ya bụ ọnụ ụzọ ama nke Strait nke Hormuz. Ka o jide n'ụbọchị Sọnde, a kọwara na mmanụ nke Brent nọbụrụ n'ọnụ ego dị $103 rute $105 bụ nke na-egosi ihe onyonyo maka mba dịgasị iche iche dị na njikere n'ihi ya bụ agha nke seditarala isi. Ihe a kọrọ dịka nke ọka akọwara na ọnụ ego ugbu a nke mmanụ malitere na-esepụ ego ruzie $97.48 na oge ndị nke ahụtara n'ụbọchị Mọnde, bụkwanụ nke n'ọnụ na-akọwa na ọ ga-abụ ihe ga-apụnụ mee maka mmanụ patrolu ma ọ bụrụ na emepegharịa ya bụ ọnụ ụzọ ama. Ịpụrụ icheta na mmanụ krudu abụrụkwala nke eji na-ahụta dịka otu n'ime ihe eji esipụta mmanụ, ebe ọnụ ego ya jiri ihe ruru $70 were na-atụnye ihe dịka ndị mba Amerika nakwa Iran nwere agha nke maliterelanụ kemgbe ọnwa Febrụwarị 28 dịka o rutere ọnwa atọ agha jiri bịa selikwuo isi. Akọwara na ọnụ ego nke mmanụ ndị a bịara na-arịkwunye elu ọchị ruzie $100 na ihe ndị ọzọ karịrị ya, bụkwanụ nke na-edugala mgbago nke ọnụ ego mmanụ patrol na mba ụwa niile.
1: N'akụkọ egwuregwu n'ikpeazụ, otu ịgba na ihe metụtara ịgba bọọlụ na otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles bụ Femi Azizo abụrụla onye na-anapụtara Naịjirịa ugbu a n'ịhụ na nrọ a na-arọ na ha ga-esonye n'agba ikpeazụ nke Iko Unity Cup bịara na mmezu. Dịka nke a bụkwanụ mbụ na mbụ ya a na-ahụta ya n'ọgbọ egwu maka Naịjirịa, dịka ọ sonyere ọkpụ goolu abụọ maka otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles nke ha ji wee merie mba Zimbabwe iji nwee ike nwetazie ohere nke isonye n'agba ikpeazụ nke Iko Unity Cup. A na-akọwapụta na ya bụ nwa amadi nke na-agbara otu egwuregwu bọọlụ Millwall n'ihu bụ onye nke ahụtara na o mere ka ihe ndị nke gara abụ nkụda mmụọ nke bụkwa na otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles bụkwa na ndị bọọka ibe n'ihe metụtara mgbapụ nke ịma aka ha na-eme ugbu a chụrụ anya achụ, dịka o jiri otu a were mapụ onwe ya ọkwa n'ogo mba ụwa n'otu o si were nnọọ ihe dịka nkeji ise were sonye ọkpụ goolu ya nke mbụ, ebe emechakwara ya wụrụ na oteghị aka ya gbakwunyekwa ọkpụ goolu nke abụọ ngwa ngwa ihe dị ka otu awa gachara nke o ji were mezie n'ebe Naijiria nọzi na ya bụ ịmaaka bụ ebe ahụ ruru ala ihe ọ sọkwara ya na-eme mmeri abụrụla nke na-eme n'ugbu a ka ọ bụrụ na esuola ya dam na Naijiria ga-esonye n'iko nke Unity Cup dịka Super Eagles bụzi ndị nke kwuru na ha ga-abụ ndị nke ga-ebulikwa mma agha iji nwee ike hụ na ihe metụtara iko ahụ ha ebu bụkwanụ nke ha na-enwetala kemgbe ugboro atọ gara aga ga-abụ nke na-agaghị apụ ha n'aka. Ka ọ dị ugbu a, otu egwuregwu bọọlụ Super Eagles nwere ike izute Jamaica maọbụkwanụ ha ezute ndị India na ụbọchị Saturday, bụkwanụ ụbọchị ikpeazụ n'ama egwuregwu The Valley Stadium, bụkwanụ ebe akọwapụtara na ọ bụ ụlọ nke Charlton Athletic. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ anyị na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu anyị apịachie ya, ọ ga-amasịkwa anyị ka anyị chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Otu pati PDP amapụla ọkwa na Sunday Ono, bụ onye ha tụkọtara aka ọnụ wee rọpụtara onwe ha ibuli ọkọlọtọ otu pati ha maka ọkwa nke onyeisi ala na ntuliaka ezumezu n'afọ 2027. Amaechi ajụkwala mpụtara nke okwe ntuliaka mkpuke nke otu pati ADC na-ebo ebubo n'ọtụtụ ndị gbaa gburugburu obodo anyị ka a jụrụ ajụ na ha agaghị eme mbịanye aka. N'ikpeazụ, anyị mere ka ị mata na onye ga-eji aha otu pati PDP werezi ọkwa gọvanọ na steeti Abia, Kelechi Anosike, ekpughepụla atụmatụ ndị o nwere maka steeti Abia nke ọ chọrọ ịzọ ọkwa na ya. Anyị na-ekele Deborah Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ma mee ka o ruo anyị aka ebe ndị tapịara ma tụgharịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa ahụ.
2: Clinton Obidaya.
1: Na mụ onwe m ezinne mmadụ na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche na sị gị gbalịala maka isonyere anyị ma nụrụ ya bụ akụkọ dịka anyị si wee tọhee ya. Matamata ọ n'oge Igbo ezu onye mba na-achọ 4.3 FM n'ala Aba malitela na nke taa na ị ga-akpụdebe nso ka anyị na gị nwee ike nọrọ ya nke ọma maka na abụ anyị na-eketa anyị jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imetago obi ụtọ. Onye ma m na ị dị nnọọ mma ihe ọma nnọọ na ya bụ mmemme. Ka anyị zọpụ njem. Ndewo.

0: Mazi Simon wigu wago mene mono manu manu nobochi sonde muka ima aha ya aha mpaku kumi wigu wago ahim jire gwe na ya na nina mwe ni kengwa taro hiyo jikoro ha ima maka aha nina mubua aha ya wu payosi wago nye ka wo Simon wago mhambu ya dedem Simon ya gazira
1: bali ala to kwa la mge mama o maka otisi leta wanyi pari kwa
0: awo wanyi pari yo
1: mboro Istanbul awo wanyi pari yo pari kamboro no
0: adem onye kasi kwa ye hiyo mao honi hona mazi kilente kuduku numere ana masi kwa nguru yobochi umaka nyene umaka nine na kwa nguru yobochi nchata nyene wanyi Istanbul ana masi kwa ka ugulugundo na kwa hisike abom grace star player ya gazie ai hukura nke gisa njisi kwa niko ni ebo pati siaba pati ndewa ya gazie alo
2: alo
0: wei ya
2: ya
0: gazie ya goto wa jena
1: kenyo ok nyimna radio ke kimere
2: maze clenton
0: Mwenye aka na chi state nke Anambra bu dokenta no nye soludu apoku ulo mwaka ni inebu mwafu buda. Kahabunu ndi nkege nwe ntu kwa siobi ni mwe ha mane nwe bu mnobi nke haga abu ndi gabu ihe no wa no denihu. Malegide kwa nanya notu ebe rusi oru ike grafu ikwose inebu ihe nke hachore ruzu nandu nobi. Mabokunye no denihu manu izibu ma nabu kwa nahamu ọdịnihu a soludo bụ onye nke kwuru na ugwu nke mmụta nlekọta na kwa mmepụta ihe n'aka na ohere dịgasị aṅaṅa nnọchi ugbu a nke na-enweghị ihe ọ bụla nke ga-adị ka ihe ngebido nyere ihe ọ bụla nwatakịrị chọrọ imezu. Ọ gbara ha ume ka ha bụrụ ndị nke ga-akwalite ịhụ mba n'anya, bụrụ ndị a zụrụ azụ ma nwee ụkpụrụ ọma ndị nke a ga-eji were mee ka Naịjirịa soro mpaghara mba ụwa ndị ọzọ n'ihe a na-eme bụ ncheta nke ụbọchị ụmụaka nke afọ 2025. Otu pati Nigerian Democratic Congress NDC ekwuola na ha ga-eguzogide ihe ọbụla bụ mmasị nke ebumnobi onwe onye ma mesie ụkpụrụ ọchịchị ọhakarasị ike n'ime otu pati ha, ma hụkwa na ihe ha ga-ebute ụzọ bụ ijere obodo ozi tupu ntuliaka 2027. Nnukwu onye ndu oke otu pati ahụ bụ Siraki Dixon kwupụtara nke a na Abuja. O kpọpụtara hoha na otu pati NDC agaghị abụ nke ọbụla ga-eji hụ na mbunobi nke onwe onye ga-abụ ụgbọ nke a ga-akwọ n'akụkụ a maka ihe ọbụla bụ mpụtara nke ebumnobi ezi ọkwa onyeisi ala nyere onye ọbụla na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Onye jiri aha otu pati Labour ọzọ kwa onyeisi ala n'oge gara aga Peter Obi akpọkuola ụmụ Naijiria ka ha hụ na ha ga-anabata ihe ndị bụ ụkpụrụ ọma nke okwukwe, ịchụ ihe na àjà, ịdị n'otu, inwe obi ọmịiko dịka ndị ụka alakụba gbaa gburugburu ala ụwa nakwa obodo anyị na-emerube ememe Ide Kabril. Obi kpọrọ oku a n'otu ozi nke ozi bara n'akara S ya nke eji na-emerube ememe a nke ndị ụka alakụba n'ozi afọ ọma ya. Ya bụ gọvanọ steeti Anambra n'oge gara aga gbupụchara ndị niile bụ ndị ụka nke alakụba na-akọwapụta ememe Ide Kabril dịka oge dị nsọ nke kwesịrị iji were na-elepụ anya na ntụgharị uche gbasatara irubere Chineke isi, inwe ịhụnanya maka ihe a kpọrọ mmadụ, nakwa mmadụ ịbụ onye nke ga-ahụta na ihe ndị ọ na-eme n'oge ọbụla bụ ihe dị mma. Ndị isi nke mba Ghana ka ọ dị ugbu a ọ na-akpọlata otu mbụ na mbụ nke ụmụafọ ha ruru 800 bụkwa na-agba nke mbụ na-edebanyela aha ha na ha chọrọ ịlawa site na mba South Africa taa n'ihi ihe metụtara ịkpa ihe ndị ibu ime ike na-emeso ndị mmadụ maka agbụrụ ha n'ebe ahụ. Nke a bụ nke sochiri njegharị nke etiwapụrụ nụ megide otu esiri hụta isi n'azụ ụlọ bata na mba nakwa obodo ndị nwere na mba South Africa n'ime izu na-adịbeghị anya, nke mere ka egwu enwere na enwekwara ike nwere akwụkwọ mwakpo nke igbu ndị agbụrụ ọzọ n'ime mba ahụ tiwapụ. Ka ọ dị ugbu a si na akụkọcha nnọọ ihe ndị dịka ndị Ghana bi na mba South Africa ha ruru 25,000. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọba amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha, mana ekelekwa gị maka na amam na ị n'ebe ahụ na-ege ntị, matakwa naị ka na anyị nọ ya n'oge igbo ezi onye mba na-achị 4.3 FM n'ala aba nọsi ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-aga n'ihu. Ndewo.
3: Ga n'ogu na redio, e nwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, e nwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okokoro na redio, ọ bụ enyi mba 94.3 FM Tukwes. Enyimba, Enyimba 94.3 FM. Anya apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma, ndị ọma. Na lalo obi ka anyị na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị e ji aga mba, unu siwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri, makwa anyị n'ukwu, anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na Enyimba, ma ọ bụghị Enyimba, ọ gaghị adị ka Enyimba. Anya apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

0: obito ka njugbo na nabata gi n'oge akụkọ agbala na nyimba na 4.3 FM na laba na sagi no ima no n'ihu ma bu nka nje lebata ya n'isi akụkọ ndị gbara na akwụkwọ ndị bịara ahịa n'ala anyị taa nwapim nwapim anyị na-eme ha maka na ụfọdụ n'ime ha gị onwe gị ahụtụla ya maka na oge eruo gị nwe webata okwu gị n'isi akụkọ ndị nke masịrị gị na mgbe ehihie ị ga-eji okwu ndị gosiri na-eme ihe ị na-ekwu were metụnye gị ọ bụghị echere mechere ma ọ bụ asị asị ka ị ga-eji wee metụnye gị kama hazie okwu gị ka otu nkeji nwee ike zuo ụra gị ị gaghị ekwu okwu mkparị ọbụla ị gaghị ekwu okwu ọbụla nwere ike ịkwụsị ọgbaghara ịkpa ụka agbụrụ ịma njakịrị na-enweghị isi ịkpọ mmadụ iyi n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ị gaghị eji okwu ndị dị otu ahụ were metụnye gị okwu adị aṅa agaghịkwa abụ nke anyị ga-anabata hazie okwu gị ka otu nkeji zuo ụra gị a ka bụkwa m onye ọyọ na-ekpọ m ọdịiche mụ na gị a na-atọ mana ọ bụghị naanị m na mụ na
1: Clinton Obidaya anya zochiela na mgbe ehihie ọzọkwa ya mere hapụ ya na enyimba 94.3 ndewo.
0: Otu ahụ ka ọ dị ka anyị zọbanyezi okwu n'ihe isi akụkọ ndị nke anyị ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ anyị n'aka. Na mmalite ka anyị leba anya n'isi akụkọ ndị nke gbara na akwụkwọ akụkọ The Daily Post. Na Daily Post ka anyị na-ahụkwa na isi akụkọ ndị a na-agba anyị n'iru ọzọkwa o. Ọnụ ego nke mmanụ eji esi nri bụ mmanụ gaasị o agbagokwala o. Ọnụ ego nke mmanụ eji esi nri bụkwanụ mmanụ gaasị o agbagokwala ọzọ. Ndị uwe ojii sikwa na ha ememilala ndị ọkpọ egbe ndị ọlụ ọgbalaga mmadụ abụọ ma nata ha ihe dị ka mgbu ogbu n'igwe na-agbawa agbawa na steeti Zamfara. APC wụ ndị ụgha o APC wụ ndị ụgha ha ji nnọọ akara ndị nke ebuliri elu were na-aduhie ụmụ mmadụ na-eduhie ụmụ Naịjirịa APC wụ ndị ụgha ndị ashị ashị ha ji nnọọ akara ndị agbakwụnyechara ihe fụọ ya ala elu were na-eduhie ụmụ Naịjirịa nke a ka otu pati ADC na-ekwepụta kamgbe atụchara ya bụ okwe ntuliaka mkpuke na otu pati ADC na Jigawa o mere ihe dịka iri awa asaa na abụọ ha mapụkwukwere ọkwa nke mpụtara ya bụ ntuliaka mkpuke n'ihi na a na-ebebubo na ịghara ma ịga jupụtara na ya akwa ịhụrụ ntuliaka mkpuke nke ọkwa onye omeiwu ukwu otu pati APC aga m aga ụlọ ikpe o m gakwa n'ụlọ ikpe Tinubu awa ezie Tinubu ga-awa emụnwa mara na maka ọ gaghị achọ ka e too otu pati APC unyi n'ihu ọ ihe m ga-eme nwee ihe ọzọ m na-eme ugbu a na-awụghị ịhụrụ ya bụ ntuliaka mkpuke m pụtara ya ahụ maka ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu kwa lekwe m lekwa ụlọ ikpe o m gazi ebe ehugbu a ga-ehu Tinubu apị a ọ ga-awa ka ọ sị m ka edozie ihe nke a ka Ned Nwoko na-ekwepụta biko n'ụhụnụ na ọchịchị unu nakwa otu unu si achị ya o ga-abụ nke kwekọrọ na nkuzi nke ala hụ na ọchịchị unu ga-ekwekọ ekwekọ n'ihe ndị nke edere bụkwanụ nkuzi nke ala maka ememe ide kabrio nke a ka otu pati lebo na agwa gọọmenti okwe ntuliaka mkpuke nke otu pati o ADC na ntuliaka onyeisiala ihere megbu okwu unu nke a ka nwala na-adụnyekwara amechi ukwu maka ọjụjụ nke ọ jụrụ ya bụ okwe ọ sị fụa ajịgba ihe mere na ya bụ okwe ntuliaka atike ọwụrụla onye mbụ na-ewurela edemede degara amechi o ka ọ na-ajụ ugbu a na-agbasị rịshọrọ na-eti na-ebe na ya nabataghị ntuliaka mkpuke okwe ntuliaka mkpuke onyeisiala otu pati ADC atiku edegarala ya akwụkwọ sị ya nwanne dosia vuduo otu jikọrọ ndị nta akụkọ NUJ ezipụla ngwugwu nke nkwado maka ememe sala nye ndị rụrụ n'ọrụ nta akụkọ arụtakwa n'ihe ọnụ ha ma ha alala ezumike enyere ha ihe ngwugwu a ma ezinụlọ nke ndị rụrụ ọrụ na nke ha ha aghọọla ndị nwụrụ anwụ na steeti Jigawa maka ememe ihe kabiri uzere na ime ihe ike o nakwa igwu wuruwuru ndọrọndọrọ ọchịchị nke a ka otu pati APM na-agwakwa ndị ndọrọndọrọ ọchịchị otu pati ụmụ Naịjirịa maka ememe ide kabiri ekpere na ndị ndu Naịjirịa ekpere o wee tinyenụ ha na ekpere dịka na-aga inwe ntuliaka nke afọ 2027 nke a ka sọtanụ nke sokoto na-agwa ndị ụka alakụba ụbasa na-esorola ndị ụka alakụba mene ha nnọọ gọrọ ha ọfọma nakwa ka Chineke mee ka ha dowe okwukwe ha n'ebe Chineke nọ maka ụbọchị ụmụaka afọ a bụkwa na abalị 27 nke ọnwa Mee maka ụbọchị ụmụaka nke afọ abụkwa n'abalị 27 nke ọnwa Mee kuziere ụmụaka ọdịnala ọdịbendị nke obodo anyị bụ Naịjirịa. Biko nu, maka na ụmụaka echefuola, onwekwa nke a na-akụziri, onwekwa onye ma ebe o si nakwa njirimara ya. Biko kuziere na ụmụaka ụna nụọ nke a ka otu onye ntapịa ihe onye nkọwa okwu na-adụ ndị nne na nna ọdụ.

0: Ademaika na huo na kukwa kukode Daily Post Obochi Africa Africa Day wapo taa baliria boni senko mwame deko obochi ahu na kubochi ezumike nka koto tunagwa kwa ochiche titi ase kwa noka walonu lahirio dino tuwa hiakboro ayuku nke kasena nju uoja unuche la madu wato anenye na habu ndio hiyo watu mtumna sokoto ndi uoji mbagana unuchirio ndi soja na kwa ndi oruo ekuru nandia hiyo hawane uo yoko nke ndi ohi alulu gidheo nke rigro ndi ohi ka ndi mandi soja mandi oruo government no chana yao asi notu mwoke bara firi atoka ane bebono lele na ya buo maki hiyo riri na state edo olere nina ya kubu nyua ya nyao maki erimeri yowu hene sereha na state edo ase kwa nandi oru nche kwa mwuchirio ndi ane nyo na habu ndi na atoro maduo madu ato kwa nunke kuru nonye hatoro roro haka sama mundi toro mo ndi andi atoro mo notu aheno na state edo amuchila ha ema kwa ni hedi kafishi na kukola mi hemjire nguibo ibo wunari nde naira atoni iria no chaye agukoro magoko wana wakoro mawepo hemjire nguona ni ibo mungu wunari nde naira atona iria no 340 million naira awi honye na gwegu Ice Prince sina ya wakoro ubua wepo ni mafishi ade mande ahobisa kodi nke mhunu na kwa kodi Daily Post o mazi kalenten
1: ade mwanyi parika nwere akwụkwọ akụkọ the cable
0: ade m
1: na yaba akwụkwọ akụkọ kam na hu na aka Chiburu State Bayelsa bụ Siraki Dixon ga edu otu committee ahọpụtara họpụta nke party NDC n'ihu ọrụ otu nwa agbọghọ apụtara na-ekwu osi na ọ bụrụ na enyi gị nwoke agaghị enye Juli ndị ezinụlọ gị afọ ma ịhapụ ya ugbu a ya bụ ka ebe ụzọ nyocha onye dị otu ama otozukwara oke n'ihe eji mmadụ eme n'ọnọdụ nyeju afọ maka ndị ezinụlọ gị o ana m ahụkwa nke na ya bụ akwụkwọ akụkọ ugbu a na pantami esonyere na pati PDP dịka ọ bụ onye nwetara mmeri iji aha pati ahụ zọọ ọkwa aka gachi steeti Gombe otu onye akpọrọ Mike Arnold ugbu a na-akpọ mkpekọrịta nakwa mbịakọ ọnụ Peter Obi nakwa kwa nkwaso dịka ọgbaghara n'obodo Naijiria nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a n'ozi ndị nke nwa amadi a wepụtara otu nwoke na-asị o na ọ bụrụ na ị nara na ego maka ịtụnyere onye isi ala Bola Tinubu vootu na mpaghara ugwu ma ị gakwa ugbu a gaweghachi ego a nke a ka otu nwaokorobịa na-ekwupụta ugbu a ịhụrụ usoro ime ntuliaka elu nke ụlọ ọrụ INEC otu ha si wepụta ihe niile ọ dị n'akwụkwọ iwu maka ntuliaka elu nke a ka ụlọ ikpe na-ekwupụta ugbu a agwala ụlọ ikpe ka akwụsị ụlọ ọrụ INEC maka ịhụta chinda dịka onye ga-eji aha pati APC zọọkwa aka gachi steeti Rivers dịka ụfọdụ ndị na-akọwa na nwa amadi a enweghị ntozu oke o tozuru mọlị n'ụzọ eji họpụta ya ekwesịkwaghị ekwesị atiku abubakar ka na-asụgba na o meriele amechi na steeti Gombe dịka na-agụkọ okwe ntuliaka elu ụlọ maka ọkwa onyeisi ala nyere pati ADC nke aka anyị na-ahụtakwa ugbu a na ya bụ akwụkwọ akụkọ n'otu aka ahụ amechi ajụla mpụtara ya bụ ntuliaka elu ụlọ nke pati ADC na-akọwa na ọ bụ nrụrụ aka ugbu a nke a ka amechi na-ekwesị olu ike na ya ekweteghị o maka ya bụ ntuliaka elu ụlọ pati ADC edepụtasịala aha ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi bụ ndị nke ha tọrọla atọrọ na steeti Ọyọ ihe bụrụ na ị gaghị echekwa ndụ na ngwongwo nke ndị na-achị ọka mma na ịgbara arụkwa gị onye na-ekwu nke a ọ bụ onye zọburu ọkwa ọchịchị onyeisi ala n'aha pati SDP na-agwa onyeisi ala Bola Tinubu si onyeisi ala gee ntị ya bụrụ na ị gaghị echekwali ndụ nke ụmụafọ Naijiria gbaa arụkwa gị ugbu a o nweghị ihe ọbụla jikọtara ụmụ na ndị otu ọlụ ọgbalaga Shaik Gumi na-ekwupụta nke a n'ozi ndị nke o wepụtara na-akọwa na onweghị ihe jikọtara ya na ndị otu ọlụ ọgbalaga maka ndị na-evo ya udoko evuve ahụ ugbu a otu onye ọrụ agha mmiri na-eje ozi bụkwanụ nwaanyị ka kọwara na ọ nwụọla ugbu a site n'inye ntaramahụhụ nke otu onye nlekọta ha nọ na-enye ya na steeti Lagos ya nwere ya. Ọ dị egwu anyị na-ahụkwa nke a bụ nke otu nwaanyị na-ekwupụta ugbu ọ sị na ọ bụrụ na di ya sị ya mechie ọnụ na ya ga-emechi ọnụ ozugbo ozugbo. Ụmụafọ amaala Naịjirịa ekpebiela na ha ga-anọ na mba South Africa nwụọ kama ịlọghachi n'obodo Naịjirịa. Nke a ka Peter Obi na-ekwupụta ugbu a. Peter Obi dịka o mere njem maka ịkpọ oke nakwa akpọmasị a na-akpọ ndị sitere na mba ndị ọzọ gara ya bụ South Africa, ha na ọtụtụ ndị ekwurịta okwu gụnyere ndị minista nakwa onye bụbụrụ onye isi ala mba ahụ. Peter Obi a na-akọwa na ọtụtụ ụmụ Naịjirịa kwesịrị olu ike sị kama ha ga-alọghachi Naịjirịa na ọka mma na ha ga-anọ na mba South Africa, ọ bụrụ ọnwụ ka ha nwụọ ebe ahụ. Ekwere m nkwa na a ga-enye m akwụkwọ e ji azụ ọkwa ntuli aka elu nke ndị pati ADC ma nwetere ma nweteghị. Ned Nwoko na-ekwu nke a dịka ọ na-ebe akwa ugbu a, ya bụ na agharịpụla ya. Omeiwu Ned Nwoko ekwuola sị na ekwere ya nkwa na ọ bụrụ na ọ bata pati APC na ihe ndị ọzọ na a ga-enye ya n'efu na ọ gaghị enwe ntakasị ahụ, mana ugbu a ngharịpụ ezuola ya ahụ. Nsogbu ụwa a na-akọwa na ndị Fulani bụ ndị agha ha ruru 30,000 bụ ha na-ebute ọgbaghara nakwa ọnọdụ enweghị nchekwa n'obodo Naịjirịa. Nke a ka ndị mba Amerịka na-akọwa ugbu a. Ndị mba Amerịka sịrị na ndị Fulani ruru 30,000 bụ ndị nke na-evugharị ngwa ọgụ n'obodo a bụ ha na-ebute ọnọdụ enweghị nchekwa na Naịjirịa ugbu a. Otu nwoke abụrụla otu nwoke ibe ya gawa n'ụlọ uwe ojii, bụkwanụ onye ọhụrụ n'ebe a na-akụ nkwa anya asị eme ihe omume abalị nke klọbụ nwa amadi ya, ka asịrị na o rutere hụ otu onye ochere maọbụ nwaanyị ya evuru ya n'ala chọpụta na ọ bụ nwoke ibe ya ka o vu ala ya lọghachi gawazie n'aka ndị uwe ojii. Ka erutere ebe ahụ, nke nwoke bụ onye jiri ejiji ka nwaanyị malitere yisiwa ma ihe okpuru isi ma nke ọfọ n'ukwu na ihe ndị ọzọ, achọpụta na ọ bụzi nwoke ka ọ bụ. Ọ dị mma akọwala ugbu a na Chinwendu Achumba, enyi ya nwoke, ka anwụchikwara ruokwu ugbu a n'ihi na achọpụtara na ọ nwụrụ n'ime ụlọ ebe obi. Enyi ya nwoke bụkwanụ onye hụtara n'ọnwụ nke enyi ya nwaanyị ka anwụchiri n'ebe ebubo na ọ bụ ya eleme anya gburu enyi ya nwaanyị, mana ugbu a ọ ka nọkwa n'ọgba n'agbanyeghị na achọpụtala ndị gburu enyi ya nwaanyị. Enyi nwoke nke onye a bụkwanụ Wendy ka nọkwa n'aka ndị uwe ojii ugbu a. Unu ahapụkwala obodo Naịjirịa ma ọ bụrụ na unu enweghị akwụkwọ eji eme njem nke kwesịrị ekwesị. Mmadụ ejikwala ọnọdụ iwu na-akwadoghị pụwa obodo Naịjirịa. Ọchịchị etiti na-adọ ụmụ Naịjirịa aka na ntị maka ndị na-agbapụ na-agbalaga mba ndị ọzọ. Ahụ na-ahụta ugbu a na otu ụgbọala emiela ala na otu aja bụ ebe ejiri na-arụ ụzọ na steeti Anambra, nke ahụ bụ na mpaghara Ogidi, ka nke ahụ mere. Ndị ewe bụrụ akụkọ m hụrụ na akwụkwọ akụkọ dị kebụl na mgbe ehihie a.
0: Adịmma ka anyị leba anya ndị nke anyị ga-ahụ na akwụkwọ akụkọ dị Vanguard. Na Vanguard ka m na-ahụkwa isi akụkọ ole na ole ndị ahụ maka ememe ide Cabrio. Otu jikọrọ ndị ọrụ n'obodo a bụ NLCO abakachalara gọọmenti ahụ si lele agụrụ, lele enweghị nchekwa, lele agụrụ anyị na ya makpu dịka ọkụkọ. Nke a bụ mba nke ụlọ otu jikọrọ ndị ọrụ na abara gọọmenti n'obodo anyị bụ Naịjirịa maka ememe njem ala nsọ nke afọ 2026 nke ndị ụka alakụba. Otu onye gara ya bụ nwa Naịjirịa nwụọla na mba Saudi Arabia. O nwere otu ọ ga-esi bụrụ na e nwere mba ọbụla site n'ala Afrịka ga-etozu oke maka iko nke FIFA na-ahaziri mba ụwa n'afọ 2026 ọ ga-ememe n'agba ya nke ikpeazụ? Ajụjụ ka a na-ajụ. Maka ememe ide Cabrio, Obi na-agbakwa ụmụ Naịjirịa ume si biko nọ nabata na ịdị n'otu n'olileanya. Nabata na ịdị n'otu n'olileanya. A na-akọwapụta ugbu a na onye isi ala Tinubu mere ememe Eid na Lagos, ebe Atiku sonyere ndị ọzọ mee ya na Abuja. Onye isi ala Tinubu mere ememe Eid Cabrio na Lagos, ebe Atiku na ndị ọzọ mere nke ha na Abuja. Ntuliaka nke otu pati ADC, ntuliaka mkpuke ha, a sịkwa na ihe ngụkọta nke agụkọtara ugbu a okwe nke Atiku na-enwetala eruola otu nde na ụma anọ na steeti dị 24. Tinyekwara isi obodo Abuja, ebe a na-ahụta na ọgba nnọọ n'ihu na-agba nnọọ amechi na hayatu din anada ahụ azụ ya anya maka ememe sala ụmụ naijiria natakwa ikikereze na-asụ ude na atụrụ naanị atụrụ ịzụta atụrụ ha ga-eji mee mmemme a n'ọnọzi narị puku naira asatọ ebe ehi nnama nọ nde naira atọ na ụmụ abụọ 3.2 million naira ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ nnama ịchọkwa na ezuru ebule ebule wu 800,000 ndị agha soja na-adọkwa aka na ntị megide izuo ihe nnama nakwa mmebisi nke ala ubi na steeti plateau Tinubu akpọọla oku ka enwe ịdị n'otu nwekwe agwa nke ikwe ka onye ukwu na onye nta biri n'irubekwara iwu obodo isi yo ịwụ nwanna m onye mụ na ya sịrị ọhụ Naịjirịa n'anya ịwụ nwanna m nke a ka Atiku na-ezigara ma echi ozi maka ncheta ọmụmụ ya na-asị ya nwanna nwanna ịwụkwanụ nwanna m ọwụrụkwa onye mụ na ya sịrị ọhụ Naịjirịa n'anya mamị na-aghọta o nke a bụ ozi nke Atiku na-ezipụrụ ma echi maka ncheta nke ọmụmụ ya ntuli aka mkpuke nke ọkwa omeiwu kwuo ụlọ nzukọ omeiwu kwuo otu pati APC aga m agarịrị ụlọ ikpe m ga ha n'ụlọ ikpe mana ama m ama na metere ụgba metere azụ onye isi ala ga-awụbatarịrị maka o doro m anya na ọmụwa metara mmeri na ya bụ ntuli aka mkpuke nke aka na-edu nwoke na-ekwupụta otu pati PDP arụọla onu aka na ọ bụ naanị ya onwe onye ọzọ ya na ya ga-azọ ibuli ọkọlọtọ pati ahụ maka ezi ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 unu aga na-akatọ ngwuruwuru mana unu ejikwa ka na-edekwa okwe ntuli aka chineke lekwe unu agaghị na-akatọ gburugburu ime nrụrụ aka unu ejikwa ka unu otu a na-edegharị okwe ntuli aka n'afọ 2027 nke a ka mechi na-agwa otu pati ADC otu pati AAC asịla na ọwụ shewere ka ha ga-eji were zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 otu pati AAC arụọla shewere aka na ọ ga-ebuli ọkọlọtọ otu pati ahụ maka ịzọkwa nke onye isi ala n'obodo anyị bụ Naịjirịa n'afọ 2026 adịma ndị ahụ bụ isi akụkọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard ntakịrị nnọọ nwere nke anyị ga-adọbi n'asatụ Maazị Clinton
1: adịma ka anyị dọbiri itunu na The Nation adịma na ya bụ akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị na-ahụ maka ihe omume nke Udel Kabiri a na-akọwa ugbu a na agwala ọtụtụ ndị ndu maka ntuliaka ele afọ 2027 ka ha biko mekwanụ ihe kwesịrịla ekwesị nke a ka otu onye Southern nke Sokoto na-agwa ndị ụka alakụba ugbu a ọ dịkwa egwu dịka nnahụ nke a maka ya bụ ihe omume ugbu a bụ nke ndị ụka alakụba na-eme unu jụ na ihe dịka ọgbaghara nakwa nrụrụ aka na ntuliaka elu pati APM na-agwa ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo Naịjirịa ka ha jụ ụdụrụka ihe dị otu a otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst bụ ndị ka na-arịọla ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ka ha kpee ekpere maka ndị ndu dị mma n'obodo a n'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi ugbu a maka ntuliaka elu ụlọ pati ADC ọ bụ ezigbo ihe ihere nwaala akwagidela Amaechi si na o kwesịrị ekwesị maka otu o jiri jụ mpụtara ntuliaka elu ndị a na-ahụ maka ntuliaka elu ime ụlọ pati APC họpụta onye ga-azọ ọkwa onye omeiwu akọwala na omeiwu Ened Nwoko sịrị na ya ga-aga ụlọ ikpe na Tinubu ga-abịa ịzọpụta ya maka okwu a ya bụ na Tinubu ga-abịa leba anya n'okwu otu o siri mee ntuliaka elu ime ụlọ nke pati ahụ ugbu a ị hụrụ ndị pati APC ha bụ ndị okwu ụgha juru ọnụ ha na-eduhie ụmụ Naịjirịa site n'ọtụtụ ihe ndị nke a na-ahụta n'aka ha pati ADC na-ekwu nke ugbu a maka ntuliaka elu afọ 2027 kwụsị na ị na-eji ụmụafọ Naịjirịa na-achụ àjà maka ebumnobi ndọrọ ndọrọ ọchịchị unu nke a ka ya bụ ụfọdụ n'ime ndị ụka alakụba na-agwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo Naịjirịa ndị a bụ akụkọ ndị nke rutere maka ugbu a na akwụkwọ akụkọ The Nation na mgbe ehihie a
0: adịmma ka anyị dobrizi ebe a iji nye gị ohere ka nke bụbata okwu gị n'isi akụkọ nke ọbụla masịrị gị otu nkeji ka ị nwere akara ekwentị aka bụkwa 0800 186 2 3 6 maọbụ nwanne ya bụ 0800 186 2 5 3 werekwa nke ikpeazụ ahụ ezibatara anyị ozi na WhatsApp. Halo.
2: Halo.
0: O wei. Ya gazie.
1: Papa ukwu anyị ndewe ihe ọma. Eziokwu.
2: N'ihi na kankịta mbụ break up.
1: Ọkụ mụta bụrụ anyị ya.
2: Ma elekwasị anya leta anya gaji. Onye m deja onye isi lama takiri gburu next year Lord ya fo.
0: Chema hụ m afọ Lord ya.
2: Beti ha ga kpatata ibu ikpe ego ji aṅụrụ ha kpatata ihe ọ ga-eji nye chi onwe ya fo ji ga-egbu nna.
0: Adị m adị afọ iri atọ. Ọ nọ na-abara nna ya na nri anụ n'ụlọ a.
1: Chineke kwere ihe
2: ọjọọ.
0: Amanị m amụtabe nwa nke ya.
2: Ejidela
0: di ya. Eji.
2: Ala nde dị ahụ 2027 ndụ ndị ọchịchị ozi na ndị elu kama alụwala ọga alụwa oyoyo oge m ji isi maka na 2027 ya mara mma
1: ya gaziere gị.
0: Adịkwa mma o, ihe bụ akụkọ ahụ nke dede m Lucky lebara anya na ya. Nwa okorobịa ahụ gbara afọ iri atọ lere nna ya gbuo n'ihi na ọ nọ na-abara nna ya na nri anọ n'ụlọ. Nna iwe apụ ndị obodo, ma nwoke ma nwaanyị ha kpara ya aka lee ya kụgbuokwo ya nwụrụ onwe ya, akpụrụ ụzọ kpọọ ya ọkụ, ihe nịgịrịgị ha kụgbuo ya kụgbuo, ma ya ma nna ya nwụchala ugbu a. Ọ dị agwụ.
1: Owei.
0: Otu a ngwa gbapụ ya ọsọ.
1: MC Sugar ndewo ga ni.
3: Nwoke ahụ nwokoro dị asị na ya ji ọtụtụ
0: Igbo ọgụrụ aṅụ. Ọ wa experience, ịma onye. Ọsọ ihe ya ji ya gbakọrọ ya in afọ isii.
3: Nke okwu dịrị acha then nke ọzọ nchiri sigo ọnụ gbasara nna ma na atụrụ ọtụ ma ọrịala ọnụ nna oyo ọ dịkwa egwu mana ọ ga-adịsa amazi ndị m ga-eji tinye eme ihe nwenụ alụganụ nwaanyị na ngata m na-aga ezo m ihe ndị anyị ọdụ mana ọwụkwusha oyo ka m gweregodi nka nka laogodi n'ụkwa west igbe ọdụla
1: ndewo MC Sugar
0: ya gazie. Hello.
4: Oyoyo.
0: Owei.
4: Tonto wai. Wai pari.
0: Ya gazie.
4: Mati kelenti na ihe ọma.
1: Ehi ọma ndewo ke ki mere.
4: Ah, ngo ke tiwa nusi ya.
1: Ndewo ke chukwu ga ni.
4: Adam. Enwe otu nwaanyị ego batara nwa agbọghọ bịa. Ma ọ bụ na-enye nwoke gị
1: a ga-enye ju ezinụlọ gị afọ.
4: Ọ na-aga ihe a na-eme enyi. Take care of them na ogbesi egbesi owezi okwu. Iko enyi nwaanyị ọwala karị a ọwala ọrụ aka.
1: Na ya ma ihe
4: ọrụ responsibility na mmadụ na mmadụ dị na mma ozi responsibility nwoke ibu ibu dịrị ezinụlọ onye dị otu a.
1: Onye n'olube galube.
4: Ma ọ bụrụ na a sị na ọ ga-emezi ọnọdụ ọfụma ị ga-ahazi ihe ọfụma ọ ga-enyekwa nsogbu obi ọsị ya na-agụzi ụmụaka ndị na-ezigo imidiatili gị na mmadụ na-adịra na mma ihe mkpịa niile ozi gị nwabụ ya n'isi mkpịa niile gịnị ka nne na nna ya na-eme gozi ụmụnne ya ha gịnị ka ha na-eme ọ dịgbu egwu o onye agụzi okwu na onye alụzi ọwụzi nsogbu ha niile onye aga na-egbo mkpa dị n'obodo niile
1: otu a
0: dalụsị ọ ya gazie. Hello. Ya gazie.
5: Oh, baby, good luck with your first word.
1: Ndewo, mommy, good luck with you, ma.
5: Tata kre bara afi iri ato. Buru na tuto ego nri. Ye anebe were ya nri. Eh? Oga re sta kuma fembo tu nye beto. Obi oto mo uno ta o shi gbo nna ya. O shi lo ta alala. Onye nke sikwa nna na atu mbu ga be n'ulu ikpe. Na ekwere ya nkwa na ga enye ya
1: akwụkwọ
5: a ga-enye ya anya APC hafụlanụ ya nọmba ya na setting the cry every day by day obi egwu nke kanụ mkpa wee ga acha ha site igara na nke kacha mkpa na ihe niile ọnụ gụrụ ohie buru m na-ada
0: dalụ sọ mami good luck. anyị hụrụ ozi gị na WhatsApp isi oyi oyi yi yọma o nwanyị Portugal na Maazị Clinton aha m ka bụkwa Happy Day Comedy esitere m na Gasoline o. Ọ bụrụ na nwoke ọbụla gị na ya na-adị na mma ga-ejejuli gị na ezinụlọ gị afọ nke ọma hapụ ya. A chọrọ m ịjụ ajụjụ, ọ pụtaziri ugbu a na nna nke ya anaghị enyejuzi ezinụlọ nke nne ya afọ? Egbe isi biko hụrụ ụdịrị ụmụ nwaanyị ndị dị otu ahụ, ha kwụsị ị na-emegibisi echiche nke ndị ụmụ nwaanyị anyị ha biko nụ, maka na ụdịrị echiche a adịkwa gị mma. Abụkwa m Happy Day Comedy, obi adịkwa na m mma. Isi anyị buru gawa nde wọ ya gazie. Alo, owee dede maka ike aka gị chi
1: celebrity businessman
0: Maazị
3: Clinton
1: ndewo ya makwara gị menụ.
3: Ebe m chọrọ iteto ọnụ mgbe ego ahụ lụngụpụtara onye ọrụ nchekwa maọbụ onye soja m dị inye onye ọrụ nchekwa ibe ya ntaramahụhụ na agwa ọkpara ịgha egbu onye anwụọ. Nke ahụ adaba adaba, onye ọrụ nchekwa mkpara agwa ọjọọ inye onye ọrụ nchekwa ibe ya ntaramahụhụ ka ndubere ele ọnwụ. Ọ bụ ihe a bụkwa ihe a na-eme ndị na-abụ ndị ọrụ nchekwa ibe, onye ọrụ soja maọbụ onye uwe ojii ka eji ije mmadụ, ọ ga ọ maghị ihe o mere, ọ ga-atagide ya ahụ onye ahụ n'aka ndị bụ ha ọjọọ. Ama echi ya hara, ọ abụghị ahụ mere nnukwu mbụ he Tito Obi si abụrụwo ADC bafụ n'ihi na mmadụ ole ọ bụ Atiku Abubakar echekwara inye ọkụ. So ya ga-azie n'ụwa ike.
0: Adị mma ịhụrụ ozi gị si enyi ọma oyi oyi nwaanyị ọma na Clinton obida ya ya. Ese ị chọrọ ịgwa m na ọnụ igbo aṅụrụ aṅụ ruru eji azụta eke ala ise na steeti 56 nwere n'obodo a? Isi ike agwụla ụwa, ike agwụla dibịa ụwa. Isi agaghị m alakwa na Naịjirịa o, nke a ka ụmụaka nmụ obodo anọ na mba South Africa na-ekwuru. Ọ ka mma ka ha nọrọ nwa ebe ahụ tawa ahụhụ ha na-ata. Chai, eberele m Naịjirịa akwa na Abiokuta. Nwoke bụkwanụ nwaanyị ibe m, nwaanyị ibe m apụzie ghọgharịa nwoke. Ewo ihe ụtọ ịdị egwu. Bekee Tony, sị ga-awụ nwaanyị, aga m eleru dị gị anya, a ga-afọchi gị efe ka gị otu ehi. Ya gaziere gị nnewo. Alo, owei asịnụ nnewo.
1: Ndewo, nke mara ọla bie Austin, nke ka ị mere adịm mma. Ndewo, gaa n'ihu. Ndewo,
6: ndoghị ekwuru unu ma ụmụ nwoke mụ ha na-enyeju famili ha afọ ọkụ ha abụghị nwoke esoghị ha na-arụ.
1: Otu nwaanyị na-ekwu na nwoke na-aga enyejuli ezinụlọ onye nke ya afọ.
6: O kwumara ọfụma, unu nwoke unu anụla ya, onye ọbụla ga ọkụ gbara mmeke ashi na eju ya ụmụ ya children afọ.
0: Mba, awu ihe o kwuru, asị na enyi nwaanyị sị ọ bụrụ na ị nwere enyi nwoke na na-enyejuli gị na ndị ezinụlọ gị afọ, na ịhapụ enyi nwoke ahụ.
1: Otu a,
6: oke ịhapụ enyi nwoke ahụ, gwa ya m ka o kwutere ya. Mi na ye ji nwaanyị ga afọ,
0: ị na-aghọta ihe awụ girlfriend, girlfriend boyfriend. Ọ sị na gị na nwaanyị nwoke na-akpa na onye nyeju gị nwa afọ gị na ezinụlọ gị na ịhapụ ya bụ boyfriend. Ị na-aghọta? Idola odola ganyi ugbu a.
6: Odola ma anya egwudrala bo kwa biko ka
0: he si. Ya dem.
6: Ke ma bo nwa e lora bi do so.
0: Amba amba aso unu gara akpa akpa.
1: Nke ka na akpa akpa.
6: Ni okute go kwa amba amba amba.
0: Ya dem.
6: Okute go kwa e wudra bo ku chem kru biko.
0: Ya dem.
1: Ya gazire.
0: Ya gazire asted. Asa da gota ha ihe na akowa. Adị ma ndị ụka alakụba na-akwa akwa, ahụrụ m ozi gị na WhatsApp esi na ndị ụka alakụba na-akwa akwa na Nnama nakwa Ebule dịzi ezigbo ọnụ maka ememe ha. Achọrọ m ịjụ ha ugbu a, ha gachitekwa ihe ndị a niile mgbe ha ga-achọkwa ịtụ vootu n'afọ 2027? Ha marakwa na ọwụ otu pati APC Tinubu na ọchịchị etiti, ya bụ ihe kpasara ihe a ji dịkwara otu a. Ka onye ọbụla lerukwu anya, ọ mara onye nke a ga-apị aka wee tinyere vootu. Nwanne, gwakwa n'anya aha gị. Ya gaziere gị ndewo. Alo, Hello.
1: Hello.
0: Now what's up? I'm Rosie. Give you your one. Yamana Mazi Clinton. Any Yamanu. O doro na anya o na ntuli aka nke imulo e mere ndi otu APC mere non ruru aka di egwu oyoyo oburu na agucha ise nonogogo obuole ka aga agozo anyi nuru na ha guru 22 ka agochara ise o maze kelentini chibwa nozo nwoke kporo nwoke ibe ya ga ulo ndi uwoji ogo chopotara na okporo ya dika nwanyi ma chopotara se na obu nwoke ndi abali agbaka ihe monye choro ko funu no na de woke zuike o ade mesi na de woke ga zuike akpala gi o akpage wona akpala gi nwokoro bia gburu nna ya maka na nna ya gware ya na nri adige o bughi ezigbo nwa oka mmo otu ndi obodo ahu mere site ni igbupo ya ozugbo ozugbo yoyo nwanyi oma na maze clinton una nwuchula nwuchu mabu enyi mbo ga dike enyi mba o maze simon igbo nwa igbo iwago ya gaziera gi ndawo
1: hello
7: Oyoyo
0: nwanyi mwana. Dede mjini yo hemere.
7: Ya ganti ya nangu.
0: Ndewo.
7: Clinton ndewo.
1: Ndewo hii ama o papu kwa anyi jini yo ndewo.
7: Ya gazera wande. Onya nedi mwoke. Ongon na ya. Onya obula ngena tacho woli ya ni hoku nga adhabera. Onya obula ndhabera la tunubu. Onya obula ndhabera la ABC. Oka joli tunubu nga nedi defend ya. Oka wenje ba akwa mebere onyi bi oka mama odara ya ji shike ni ha ho pito de ho I said that the lord abon wan in lord the lab ya mana nke ka mma instead e get support pito bi ga ga we ba se ke ga para e papi ya e papi le na tapara ntama hi wa ka se nwoko o ka nde madon kubria nka mma ota kubria won kam ma because ha de nwa nwa kwelo mu katri wo kombelembe onye 30 years e lota sin na ile ani a de lihi nka ga ebure na abu e hun na ya e ja ate nwa katri memo onwi ya baro onwe wuru ya flo robo to aka ngi je bi ndi oka mu ota kubria we ya ga ga agoro ho
0: Adam Mayaga, yeah. I hope we're all na WhatsApp. It's Mazi Clinton and Yom Oyoyom. Born a premedy. I am evangelist, blessed Liverpool chairman. So, yo, they go there. How can I pull in on Obodo Nigeria to work here? Brola work here. Be a law law. No, no, don't know. One, one, you chai. Oyoyom ka. Kaina Paul La Fez La Frenzy.
1: Na Paris.
0: Na Susu Paris. Iye nka wudo sikapa. Kedu ebanyi siri batana Obodo. Nipa zana. Masi ubochi angone angone ubochi umaka nyekwe akadaka umuokato chuku nyerem na umuaka nine isechefu kama umuoke nine mwanyi ha na po baby yo shinga po sisa mwana ki agene na ole hanga ponka ponka agene blessed
1: aso kwa umuaka na uyo jikuwe
0: unye na kwa baby
1: amano uge alo
0: dala sa ale
8: inyo
0: dala sa unye kaya na yano
8: agugu uti ano
0: Eh?
8: Agugo si ano ngwa.
0: Ngwa wapi ya sa agugo?
1: Mo karo ngwa ndewo.
8: Adi kunja kwa ne hapu kwa no heli ne ameiti aga kwa no atla ameiti aga kwa no oga lidi uki ameiti nga legra po mariva kama sao sao po malibu
0: chaye
8: ugwa usa sefo adi kunji sa la kizi kiko kiko si marilobi ankare ya adi hego fatara yukufu onye kurokuwa adi wena mba afrika ok di onye di edu final Makemba 1933 edi kire World Cup la yure kuwa Ati kwenye Afrika, kwanti isi Afrika la bala final. Oburu la kodo vua, mongabu gana. Ala kemerunu, nye jisikwa ni ikebu. Mwe jisikwa ni ike, ebe Nigeria la gani. Gana mbunde mbila, we jisikwa ni ike, vua no final. Kemba 1933 edi kire kumbo wa. Afrika akubulia. Odi yevu.
0: Adem.
8: Atiku, hafuranya ameitiko ondewa.
0: Ndewa.
8: Yabi.
0: Ndewa. Ahirozigio isi oyoyo nde wona maze Clinton onye gbara firi ato gburu nne ya maka nri chai ihe na megbu kwa ya ozo na de gazu ike onye na enye mmado ntarama ahuhu jiri nwayo maka na onwego onye mo nodo ahu ike onye ahu pat si aba pom pat nde wo uto ahu ko de hello
9: oyo
0: oh wey
9: eh
0: destiny wozo
1: destiny
9: ndewo
1: ma zekletle yoma ehin ndewo ya gaziere ge no gani
0: $340 million here jere ngo igbo na fishi
10: Oyoyo, na mazi kliniki na hii oma no yadre onu mma.
1: Ndewo.
10: Oma azi Joseph Atishadi notu ibamara ezioku. Mkewe ezioku wana asi tinibu. Na uwune ya mani igea nya anyi nchekwa na oboda. Oka mani ya bararu kwa hii. Mkabu ezioku putari hii. Ni hii na mpo unyi si alai kure mbaona bago unia genya anyi nchekwa. Make mba huruota gine kaya na ahu. Obubu, ntoro, ihisike, ebeni ile. Mgwale nane menchito mako umaka no bosetata. Muna uru umaka ndi nochana. Ọgba ndị ntọ ejichie hebe ahụ ndị ọnwa atọ ndị ọnwa ise ndị ụmụaka na-enwebi ihe ha ma n'obodo a ejichie ha gịnị ka onye isi ala na-eme ga emeda na ọ gaghị eleba anya na-enye anyị nchekwa tọrọ atọ n'obodo Naịjirịa rather he order after yao 2027 presidential election okay ihe ndị niile na-eme na ala ụmụaka ụmụ Naịjirịa nọ na South Africa ha niile kpebiela na adana kama ha ga-alọta obodo awụ Naịjirịa bịa na-agabigakwa ihe isi ike na ọ kara ha mụ na ha nọ na South Africa nwụọ ihe ndị a niile gosiri na obodo adịghị mma na onye isi anyị anaghị achịta ọfụma ndị ọsachi anaghị achịta ọfụma ndị NLC na-akọwara na agụrụ egbuola ndị mmadụ n'obodo a nke wụ eziokwu ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'agụrụ gịnị ka anyị na-ahụta n'obodo a ọnwa ihe kwere nzụta ihe ibe ọbụla itinyere aka ihe niile dị ọnụ anya na ahuta na ego nile nuno obodo ana ebufusieli yeji we na eme campaign ebe ka ye na eje ke ihe pri we aguru egbuole ndi mmadu n'obodo a ke wezi okwu otutu ndi mmadu na aguru gini ka ye na ahuta n'obodo a onwe ihe kwere nzuta ibe obuli tiri aka ihe nile eje onu anya na ahuta na ego nile nuno

na ga emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ihe ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

tata. Ina eche na oga di mma echi ya na akawanye njo. Ya mere anya nchoro igwa ndi mmadu ugwu abọ na akwusi na ndi mmadu ego we na atunye ha vote. Maka ọ bụ na atunye ha vote na anaghi ha aka azu. Ha ga anura ya olu ha ga na ya aka azu. Ọ bụkwa na ha eme ihe ifu. I won wa ji agwa ha okwu. Mana ọ bụ na anaghi ego we tinye ha vote. Ha banye na ọchịchị ha na achi ya aka azu aka azu.

0: Otu ahụ ka dị. Alo?
1: Hello?
0: Owe? Dewo ebi onye ke?
2: Onye ke gwere kwanizu na
0: ahụ. Ndị oke nọ. Adịkwa m mma dị dị m.
2: Ige dị m gụrụ aha Jizọs.
0: Mma gị o dị dị m.
2: Adị mara gwa gị. Onye mara mma mara mma. Mara ebi. Adam and Eve. Nobo ni me da anya. Anya ama pe. Ipu te ka lo kule de de ipu. Abo nye nge nge ya no. Onye aga ya no. Ya hapu. Oge ya no mbo. Amere ta police of the no my age. Today. Adam me gwa me. Nasi ma adam de mo adam. Eh. Ya de mo anana.
0: Yagazi nde daddy nde wo adi ma o kanye kupuru dede Solomon o sanchu egun warrior tire ya ngwa nka.

0: Ete ahụ kadị onye na-eche nọkwa n'obi ya. Alo? Owe?
1: Ndewo ya ma akwara gị nọ?
0: Ọ dị mma. Ya ma akwara gị ndewo ya gaziere gị. Adịmahụ ka anyị kụpụrụ Chibuenyi anyanwụ, ka anyị kụpụrụ ya egwu nke ya, ndị amụma ụgha.

0: Ọzọkwa sị m gị ehihie ọma, ya gaziere gị ugbu a n'ebe ọ bụla isitere wee na-esonyere ma na-anụrụ olu m na mgbe ehihie a. Anyị batara n'oge ihe omume ekpere maka South East, bụ oge ekpere maka South East. Chetakwa na izu ụka anyị nọ n'ime ya ekekwala abụọ, anyị abịala na etiti nke izu. N'otu aka ahụ na-asị gị emume maka ụbọchị ncheta ụmụaka, ya bụrụ na nwatakịrị nọ gị gburugburu, ọ bụrụ na ọ ga-ekwego omume nyetụ ya obere ihe gị nyetụ, ma o kwekwa na ọ ga-ege ịhapụ na ị gaghị egburu ụwa onwe gị. Ma na-anabata gị na ya bụ oge ekpere maka South East, bụ nke na-abịara gị site n'enyi mba 94.3 aba na ụbọchị Wednesday ọbụla, ma o jiri ọkara gafee elekere abụọ nke ehihie, ebe ọ na-abịara gị kpọmkwem site n'ụlọ ọrụ Rose FM 101.9 aba kwa ụbọchị Monday ọbụla, ma o jiri ọkara gaa elekere 9 nke ụtụtụ. Ọ na-abịa n'otu aka ahụ n'ụlọ ọrụ Legend 98.3 ma ọkụ elekere 9 nke ụtụtụ ụbọchị Friday ọbụla. Otu aka ọ na-esi na-adị. Anabatala m gị, sị gị ndewo. Onye na-anụlu ya bụ m, Clinton Obidaya. Ya gaziere gị. O nwere ihe akwụkwọ ilu kwuru, akwụkwọ ilu isi 28 amaokwu nke mbụ, sị: ndị na-emebi iwu agbalagawo mgbe ọ dịghị onye na-achụ ha, ma ndị ezi omume nwere ntụkwasị obi dịka ọdụm. Amamụ nwere ihe wọtara n'ebe ahụ. Ọtụtụ mgbe ihu onye na-emebi iwu, obi ya anaghị ezu ike. Ọtụtụ mgbe ihu onye na-emebi iwu, o nwere ka ọ na-eji na-adị eleme anya, ọnụ ụda nkịta hoi ya agbali ọsọ, eleme anya ihe ọbụla ọ nụrụ ụda ya ya aripụ mbọmbọ ọsọ mgbe na onweghị onye na-achụ ya. Mana ndị ezi omume nwere ntụkwasị obi dịka ọdụm. Gịnị ka m chọrọ ime ka mata na mgbe ehihie? Mata na Chineke nke kere eluigwe, ka elu ụwa, ga-eme ka ọra pụọ ndị iro gị n'anya. Chineke nke kere eluigwe, ka elu ụwa, ga-eme ka onye iro mmadụ na-agba ọsọ mgbe n'onwegị onye ga-achụ ya. Ọsọ ọ ga-agbara ruo n'ogugo na ọ ga-agbabara na nsogbu nke n'onwegị onye na-achụ ya. Mana dịka ndị ozi omume anyị bụ, anyị nwere ntụkwasị obi dịka ọdụm. Amam ịhụtụọla ọdụm mbụ, otu ọdụm na-eji adị. Ya bụ na ọdụm abụghị ihe a na-eji akpụka mma egbu, ma ọ kwana ihe a ga-asị otu onye gbuo ya n'ihi na ma ị maghị ka ị mere, ọdụm nwere ike tụgharịa lee gị ma gbuo. Otu a ka ndị ezi omume dịka ndị nwere ntụkwasị obi. Ihe anyị na-ekpe ekpere ya na mgbe ehihie a bụ ka hara bụ onye iro maọbụ onye na-emebi iwu na mpaghara South East, ka hara bụ onye na-emebi iwu na obodo Naịjirịa anyị nọ n'ime ya. Chineke ga-eme ka ọ gbalaga mgbe ọ na-adịghị onye na-achụ ya. Chineke ga na-eme ka onye ahụ na-agba ọsọ mgbe n'onweghị onye ga na-achụ ya, ya na-agbara ụwa ya ọsọ. Ọsọ ga-eduru ya duba n'aka ndị nke ga-asị ya, ị bịalanụ. Ị na-aghọta? Ya mere m ji na-asị gị bata. Kedu ihe chọrọ ka etinye n'ekpere maka South East na mgbe ehihie? Akara ekwentị anyị bụ 08086233866. Ebe ị nwere ike ịdebatara anyị ozi site na WhatsApp anyị na nke a bụ 08086265453. Kedu ihe ị chọrọ itinye n'ekpere maka ya bụ mpaghara South East nke obodo Naịjirịa? Halo, ehihie ọma, ya gaziere gị nụ.
1: Nwaanyị
0: ụmụ ọba, ka m kọrọ gị mgbari mgba. Ndewo. Ọsị ka ọ gaga. Nwaanyị ụmụ ọba, mgbanụ.
1: Na mbụ na mbụ, okwute nkere ụwa, mmerụ anyị nwa ọmata anyị anọ ọta dị emechi Wednesday. Ọ bụghị ndị izi. Atụnye ya nara ekele.
0: Otu a.
1: Mara ekele Chineke si elekwa ala Sati. Ya mere onwunye aha.
0: Otu a.
1: Gbuo gbuo gbuo ya mefe ịda mgba niile. Resi m egere redio ụra abụzi egbuola, egbuola eti na-akpọrọ egbuola. Onye nwaanyị ka gbuoro anyị dị n'otu. Mara ọ dị si ya aka ịda abịa. Onye nwaanyị tụrụ onye dị otu ala ọnọdụ ihere.
0: Otu a. Amio ndewo ndewo ya gazire gi abuna chineke ka obiko batara anyo senye ma ka bia nyira anya kana mpara southeast ni ye metotara no no demwe gi nchekwa na okogbugbo bu ndi nke anya na huta ka chineke nuru ulariri ekpere anyi na ha Jesus amen. Hello ndewo ya gazire gi no kedu ki mere na mbe hi ha ndewo adimma mazi jesefate kan ko program baremba
2: oge ekpere anyi anyị na-ekele gị Chineke onye pụrụ n'ihe niile n'ihi na ị mere ka anyị hụta onwe anyị n'obodo nke Hausa East. Chineke anyị na-arịọ gị gịnwa maara ebumnobi iji weta ya n'ime Southeast a. Bịa mee ka ebumnobi gị ahụpụta ihe na ndụ anyị, ihe n'ezinụlọ anyị, ihe n'isi anyị niile. Anyị na ewere ndị ọchịchị anyị niile esi gị n'aka Chineke n'ihi na anyị na-ekpe ekpere n'isi ndị ọchịchị anyị mgbe niile. Anyị na-arịọ gị n'ụbọchị taata ka ị bịa gọzie ndị ọchịchị anyị, ndị niile kwuo ọdịmma ndị mmadụ n'obi gọzie ha, ndị nke obi ha na-adịkwanị mma ma ndị nke na-ekwu ọdịmma ndị mmadụ n'obi na biko gbanwee obi ha. Mana anyị na-arịọ gị Chineke ka ha dịkwa ndụ, ka ha sikwa anyị ike ka ha wee na-achị anyị. Ọtụtụ ka ntuli aka nke na-aga na Chineke, biko anyị na-arịọ gị nye anyị ndị ndu ọbụghị ndị ọchịchị. Mee ka ndị ọbụla nke ga-adị were ọkwa ọchịchị ma na-aga steeti ma ọ bụ ebe ọbụla na Southeast nna biko, ka ọ ndị nke nwa bụ Chineke nọnyere nye ha ozi mmadụ. Onye ọbụla nke ga-adị nchi ahịa ọchịchị ọchịchị nchigbu na ọchịchị aka ike nna biko, ekwela ka ọ bata n'ọkwa ahụ, ekwela ka ọ nweta mmeri n'ụdị ọbụla, ọbụla ka ọ gbara ọnya gbagwa ọbụla ka ọ gha arụ wee nwetie Chineke ọ ga-adịrị gị ire. Anyị na-asị gị na-apụ ihe ndị bịa gọzie obodo a, gọzie ụmụntakịrị niile, nye anyị nchekwa, nchekwa nke nyere anyị kachasị nke mmadụ nyere anyị nna. Biko bịa mee ka agụrụ nke dị n'obodo a ka ọ benata, ka ụmụ ogbe hụ ihe nke ha ga na-eri, ka aka gwụọ onye nwere ogbenye n'ihe oriri Chineke. Ọ nwee ihe ọzọ anyị na-arịọ gị mma, ọ bụrụ ike ime ka anyị dị ndụ ma gozie anyị.
0: Amen, amen. Ndewo ya gaziere gị nụ. Ihe niile banyere m na-emetụ uche m n'obi, echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche onye iro mezue, amara Chineke ọ bara ụba n'ebe m nọ. Alo,
3: Maazị Clinton.
0: Ya gaziere gị Tochukwu. Adị m mma, o kekwanụ maka gị keke ị mere n'ehihie a?
3: Adị m mma.
0: Ndewo.
3: Ana m ya Chineke. Ka Chineke otu anyị dị na South East nke Nigeria.
0: Amen.
3: Ana m ya Chineke, ka Chineke bupụla anyị ọnwụ ike.
0: Amen.
3: Onye nke pachachara anyị ụzọ ọda.
0: Amen.
3: Ana m ya Chineke, ka Chineke bupụla anyị
0: amen.

0: dewo dewo ya gazire genu Jehovah gaga biganye nampara southeast mba onga gaga biganye asekware na ewela ujo Chineke gaga biganye asekware na onwere egwu Chineke gaga ekwe ka ihe ndị dị otu a bụrụ nsogbu nye anyị. Hello. Nde wo ya gazere gị biko ehihie ọma. It's not onye. Nde wo dede anyị gaa n'ihu. Ọ kwa nna o. Gaa n'ihu.
1: Onye ọbụla kwe ya ndị ndụ. Ya ni ọ dịghị kọlọtị ịsọdị ya da. O nwere olili anya.
0: Otu a.
1: Ha dị bụ ebere mbụ. Ọ dị onwe ụka mma.
0: Ndị nwaanyị mma.
1: Ndị gbogbo ma nga anyị nọ gbo mbụ. Ya dịrị na mma.
0: Amen.
1: Jesu dị lọrọ mma.
0: Amen.
1: Ndị dị mma.
0: Otu a.
1: Dịrị ụmụ ụmụ ha mma. Onye ọrụ ndị ahụ nwere na ọ gaghị karịa n'ihu na aha Jizọ.
0: Amen.
1: Ụta ahụ nọ nwa amerịta polisi ọfịsa. Na apụla na ha ọjọọ nke mmadụ ọ gaghị dịrị m na mma.
0: Ndị mma. Ndị
1: Chineke mbụ ya dị ndụ. Ahụ isi ike. Ọganihu. Onye ọbụla.
0: Amen. Ndewo ya gaziri gị nụla papa ukwu anyị ọ dịrịla gị na mma. Ka Chineke nụrụ olu arịrị ekpere n'aha Jizọs. Amen. Hallo, onye na-akwa aka ehihie ọma. Ya gazikwere gị nụde anyị ike aka Chimak. Ndewo.
2: Adị m ikele Chineke onye bi n'eluigwe. Onye anyị gatara n'aka n'ihu na-adịghị emere anya na-adịghị ekpe ekpere nye obodo Southeast. Kasị m Chineke ya gọzie na m ụlọ.
0: Amen.
2: Ndị enyi mba na mma.
0: Amen.
2: Ụtụtụ na ihe n'abalị na-eke n'ore na afọ na nkwọ.
0: Adị
2: m ikele Chineke n'erishi ndị Southeast. Ọnọdụ niile anyị na-ahụta onwe anyị n'obodo a bụ Southeast. Chineke ndekwara anyị mma mgbe niile. Edearị ha ọ bụla mbụ. Ndị bụbu ya, ndị tinye ọgbaghara n'ala Southeast ebe a, ya biko kpochapụrụ anyị ndị dị otu a. Ya tụgọ ụlọ asa Peter Forest, ga-agawa ebe a ga-ewere ọnọdụ. Ya nye ndị ọchịchị, ndị ndu na-adị igwe anyị a, ya nyewe amamihe na nghọta. Ma mekwa ka anyị bụ ndị na-akwanyere ndị na-achị anyị ùgwù.
0: Mee
2: ka ndị ọchịchị anyị bụrụ ndị ga na-enye eme ka ihe dị mma n'obodo a mbụ East. Ogwu anyị anọ ha na-achịkwa achị anya bụrụ ndị ga na-eme ihe dị mma. Adịmịrịọ Chineke ya biko nyere anyị aka n'obodo anyị. Ọtụtụ ihe ka anyị na-achọ n'obodo a mbụ Southeast. Anyị nwekwa nne okwukwe na olileanya lọdụ inyere anyị aka. Ihe zitara mmehie anyị ya site ọkpara m Jizọs Kraịst onye ji nwa nwere obi gbasara na mmehie gbaghara anyị mmehie n'obodo a mbụ Southeast. Meere anyị ebere na amara. Zọpụta anyị na mkpagbu anyị nọ n'ime. Mee ka anyị ngagharị onye ukwu na onye nta nke ọma. Anyị enwe obi nwanne. Ịkpọbara anyị hụrụ nwanne anyị. Anyị ejizu ya akọtala ọrụ nwanne anyị anyị adịghị mekọrịta n'otu na-enweghị mmekpa ahụ na-enweghị anyị ukwu na obi ụfụ na mkpọrọ mmasị. Chineke biko arịọla ndị ịrụ kụrụ n'okpukpe na kwere sị ma nke rọta ma nke marọta na ịha imezu m karịa nke nrịọ gara bi n'aha ọbụ Jizọs Kraịst wee chọpụta anyị.
0: Amen. Amen. Mere anyị ebere. Mere anyị ebere. Nwatụrụ Chukwu. Nwatụrụ Chukwu. Onye na-ebupụ mmehie nke ụwa. Mere anyị ebere. Mere anyị ebere. Alo.
3: Hello, Madika dị n'ehihie ọma o.
0: Ya gaziere gị ehihie ọma o.
3: Ọ mma na-eche. Mma na-eche fụọ ọsịsọ.
0: Ndewo, mma na-eche. Ya gaziere gị nụ.
3: Ekwe m na ihe m n'ụbọchị taa ka ọ dị anyị mma n'aha Jizọs.
0: Amen.
3: A na m egerekwe Chineke n'isi ụmụazụ n'ụbọchị taa. Ndị ụtụtụ taa ụbọchị ha. Ka Chineke na biko. Ndị bịa ha wụfu chọọ ndị anyị erubekwere ka ihe ndị a na-eme katakatakata na-eme na Naijiria ugbu a bụ ọwụrụ ka ụlọ oge ha ọwụ ihe gapụtagate ka ekwere ka ha na-apụta ụdị ihe a na-eme ugbu a n'oge nke anyị ekwere ka ụdị ihe a na-eme n'oge nke ha n'aha Jizọs.
0: Amen. Amen.
3: Na-anyịkwa Chineke biko ka o nwee oji aka ụta onye ndu gaghachi Naijiria n'ọdịnihu biko ekwere ka ndị ọchị nchigbu ekwere ka ha win election. Ndị aka ahọpụtara onye ndu ga-edu anyị dịka Moses dị ụmụ Izrel na mgbe ahụ
4: Baba, Ide Ejebe Hotel, Ide Ejebe Mechanic Iko, Ide Ejebe Abina Pharmacy, Ide Ejebe. Whatever you define for Abba, verified businesses with photos, address, and WhatsApp. Ejebe.com, Ide Ejebe. Champion, the lion is here.
0: Adi malota hachila makande na kromaka. Halo ibatala nini ba 94.3? Eh, hiyo ma. Eh, papu ukunde wo?
5: Ya, mara kibani hinaka kitambo
0: breki. Okumu taburu na nye wo.
5: Karen Clinton. Adi ninyo senajira na kachi telegedu wa.
0: Notua.
5: Eh, adi hu. Loro, adu zonhe labu na tondero.
0: Hmm.
5: Uzo.
0: Na buru na Chineke chekwa go obodo n'ezie onye na-eche nche mu anya n'ifo anya n'eti ya ruru onishi adị mahuru mu ozigi ese ana mekpere Chineke ka obi ko me ka ọnọdụ niile ihe ndị nke na-eme n'ugbu a ka o dere ji maka na ọ bụ naanị ya bụ onye pụrụ ịtụgharị ọnọdụ ekpere m n'aha Jizọs amen mama Obinna sitere Obuji Extension PH Aba Ndewo Yabu isi tere Port Harcourt Road Ndewo Ademisi onyewe mna Chineke m Nanyi nkeli gwe Chineke Kusuni nke ndiaga Ine buru mpara South East Ine nye fenaka Chineke taga Na sepapa nkeli gwe bilie Biaza chitero mugono Kweka ya bobara nile Mpafu obara nile Nsobu nile ndinka na hota na mpara South East Kobie na ha Jesus Kahara bato mato joni le Megidu dono bodo kachineke wezu gaya Kahara bo ato mato joni zuzo nile Nko chichere kachineke babosi ya ha Anine bebele si Kato mato hanine lani yubua Na ha Jesus Onye wanyi zitira nindiaga nkeligwe Ndinche nkeligwe Nampara nine Nke obodo mepere mepe na mpara South East Na kwa obodo di chiche, nolo di chiche Kweka ndi mozi gibia guzoro na ono zamani nechanyi nche Manu kala di chiche kachine kibia nechanyi nche Onweke mpwa mkwa wabula nkapuru megidanya na mpara South East gabia na mezu Notaka hoke na seka harabire nke gebili nipa nipe Nke nkato ni udini ne kachine ke Babosi ya hafo Mekezi oku ya chieze Na ha Jesus Amen Matanezi ya na chianyi na adindu Uruwe mbebi ebi Jehova chineke nkusu ni nkendega Ona adindu uruwe mbebi ebi Omwege ono dunke ona amage makaya Ena wata Kedi hii choro ka ebe nebele ketinye maka ebele maka South East na mbehi ya. Uhire diyo kwa ragi, eba tubua. Halo? Halo? Halo? Oh, mba, awoge mwa mire nkaho. Nkaha po, labi yuko bali ake bota hachinu, ikukubira ni nye tugi nsubu.

0: Ọ bụ onye n'ebe ahụ na-akwa aka. Hello. Ndị, kedu ka ị mere? Ọ dị mma, ụtụ ụwa jenaral ya gaziere gị na ọ dịrịla gị na mma.
1: Onye hụrụ ezi n'otu n'anya, onye mara ya bụ inwe ndụ ezigbo.
0: Otu a.
1: Anyị dịkọta ezi ụtọ. Ya ga-emezi anyị n'oge ihe ikike ndị a, n'oge ogbulu ụka, n'oge ọnwụ, n'oge ịnyanya, n'oge agha n'ihu niile. Ya Chineke onye ogbugbo, onye na-adị enyere ụmụ ya aka, ya ga-eleta anyị ikikide anyị dịka ọkụkọ na-adị ikikide ụmụ ya.
0: Otu a.
1: N'oge a ekelechọrọ, anyị na-enyere Chineke ya ma ọ rụpụtara anyị onye ndu.
0: Otu a.
1: Ya na-achọkwa ndị ọchịchị ebe na-akpọlara isi anya. Sie Chineke onye na-adị enye mma, ya bịa gọzie mmadụ niile, ya bịa gwọkwa anyị ọrịa.
0: Amen.
1: Ịkpasa ọmị ya dịka uwe.
0: Otu a.
1: Ịhụnanya na otu obi dịcha mkpa na isi a. Otu obi were ọnọdụ ka nwanne hụ nwanne ya akpata nwanne ya.
0: Otu a.
1: Ka nwanna hụ nwanne ya akpata nwanne ya. Dị m anyị ghara isite egori nwanne anyị.
0: Otu a. Amen. Amen. Amen. Ka Chineke nụrụ olariri ekpere a n'aha Jesus. Amen. Chi anyị nọ n'ọrụ site bi ebi ruo ebi ebi. O nweghị ihe ọbụla ga-eme ka chi anyị bụrụ onye ga-asị mba akwụsịla m taa ịrụ ọrụ. Ihe ndị nke anyị na-ahụta n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a, o nwere ogbugbo. Ọ gwụchaala m, o nwere mgbe ị ga-anọkata sị gị ị makwa na Chineke anwụọla. Ọ gwụchaala m egburu Chineke. Mana Chineke abụghị chi nke a na-abụ ejigide ya n'aka a sị na e gbuola ya, maọbụ chi nke ọ ga-abụ ejigide ya n'aka a sị na ọ nọzikwa gị. Mba, Chineke bụ chi. Ebe ọ bụ na Jehova na-adị ndụ, anyị ga-adịrị ya ndụ.

United States Bayelsa bụ Doyo Diri nakwa onye omiwu na-anọchite anya Edo South bụ Neda Emasuan agala n'ihu ugbu a iwepụta ozi ikele ekele nyere ndị ụka alakụba n'oge a na-eme ihe omume nke ndị ụka alakụba gbaa gburugburu n'obodo Nigeria maka ya bụ ihe omume nke a kpọrọ Idel Adaha maọbụ Idel Kabir. Ya bụ Diri aka na-achị steeti ahụ wepụtara ozi ekele ya site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Maazị Daniel Alabra wepụtara taa bụ Wednesday dịka ha rụtara aka na ya bụ ihe omume a bụ ihe na-echeta maka ọchụchụ àjà nyere onye amụma Muhammad bụkwanụ ndị nke ha nọ na-ekwenyere maka ya na ihe ndị ọzọ metụtara ya. Ha arịọla arịrịọ ka ndị ụka alakụba dị iche iche gaa n'iru idebe ejirimara nke okwukwe ha nakwa ịga n'iru na-ekpe ekpere maka udo nakwa nchekwa nke obodo ala anyị bụ Naịjirịa ruokwarị na steeti Bayelsa na steeti ndị ọzọ dị iche iche n'obodo anyị a.

ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka nnyocha ngalaba otu nkesa ọkụ ugbu a anọrọla na-ekwu gbasara ọnọdụ ihe ịma aka n'ihu a na-enwe maka ọkụ latrik ugbu a, bụkwanụ nke buterela ha ijiri wepụta igwe na-eji anwụ na-enye ọkụ nwere KVA ruru 100 n'iji kwado ihe ọbụla metụtara na nnyochagharị ha. Otu ọrụ ahụike gara n'ihu iwepụta ya bụ igwe inyere ha aka n'ihi na ha agaghị eji ọkụ latrik zara ahụ. Igwe a bụ igwe nke sola, ka akọwara na ya bụ ngalaba otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'ime obodo na-akpa ego ya wepụtara ya n'ụbọchị Friday nyere ya bụ isi ụlọ ọrụ na steeti Lagos maka ndị ụlọ ọrụ nke NIMR na mkpirisi bekee. Ndị nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu bụ Opeyemi Bamidele adọọla aka na ntị gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke ga-ebute ọgbaghara na ntuliaka afọ 2027, na-ekwu na obodo anyị bụ Naịjirịa achọzikwaghị ntufu ndụ ọzọ n'oge a na-eme ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo Naịjirịa. Bamidele kwupụtara arịrịọ ya n'ozi wepụtara taa bụ Wednesday site n'aka onye mgbasa ozi ya bụ onye wepụtara ozi o sitere n'aka ya na-agbasa ozi nke ikele ndị ụka alakụba maka emume Eid al-Kabir nke afọ a. Ọ rịọla ọtụtụ ụmụafọ amaala Naịjirịa sị ha, unu ka biko, nnu na amụla nabatanụ okwukwe nakwa olileanya, gụnyekwara achụchụrụ maja nke ya bụ onye amụma Ibrahim, dịka ha rụtụrụ aka n'oge a nke a nọ n'ime ya maka udo nke a chọrọ ka ọ chịa isi n'ihi emume nke ndị ụka alakụba gbasara onye amụma Muhammad. Site n'ozi ya, ọ kọwara na obodo Naịjirịa agaghị achọ ka ihe merenụ n'oge gara aga meghachikwa ọzọ n'ebe a sị na a na-eme ntuliaka elu, ka a ghara itufu ndụ mmadụ maọbụ mkparamagwa ọjọọ.

iri na abụọ ọzọ o jiri nọrọ n'ogugo oche a, ka sịrị na ọ bụkwa ya ka a na-atụ anya maka mmeri achị na ya bụ oche nakwa ntuliaka elime ụlọ ahụ. Nke a bụrụla ndọrọndọrọ nke ọdịike tupu ibe ya, bụ nke ndị ya haziri maka ntuliaka elime ụlọ nke onye ga-azọ ọkwa ịbụ onye omeiwu n'ihe ndekọ nke cheta n'akwụkwọ nke ndị mba Amerịka. Akọwaala ugbu a gbasara ntuliaka elu nke a ga-ahazi ga-ezu obodo ahụ ọnụ na ọnwa Nọvemba, dịka a na-ahụ ugbu a na ọ ga-abụ nke ga-adịrị Paxton nakwa ndị otu pati nke na-ama ọchịchị aka n'ihu. Mmadụ dịka James Tariko bụ onye nke ga-apụtakwa isonyere n'ihe a na-alụ na ya bụ ndọrọndọrọ. Mpụtara ya bụ usoro ntuliaka elu a ka a na-akọwa ugbu a na ọ bụ nke na-eyizi ma enweela mmeri nke a na-ahụta karịchasịa n'oge ahụ ndị nke Amerịka nwetere mmeri nakwa ndị nke jiri aha otu pati nke Republican zọọkwa n'aha pati nke Donald Trump na ndị ọzọ bụ ndị nke sonyecharanụ na ya bụ ntuliaka nke ime ụlọ. Ekele mụ Daniel Tote maka idekọ akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ebe ịnụrụ ya n'ụlọ ọrụ Enyimba 94.3 Aba. Imeela maka ige ntị, ya gaziere gị.

0: Chineke biko achọrọ m iso na ndị na-achị ọchị n'ụwa. Achọrọ m iso na ndị na-ebe akwa n'ụwa. N'aha Jesus Christ onye nwanyị. Amen. Asị onye kwere, chi ekwere. Chineke biko ndị na-ebekwa n'akwa, bukọọ ha akwa. Ma hichaa ha anya mmiri ka ha soro ibe ha ṅụrịa chi ọchị n'ụwa. Ndị n'ọchị, ndị n'akwa. Kedu ndị bụ ndị n'ọchị? Kedu ndị bụ ndị n'akwa? Ndị bụ ndị n'ọchị bụ ndị ọchịchị anyị. Ndị a na-achị wee bụrụ ndị n'akwa. Ndị na-akwa akwa mmiri onwe kwenye na nkwa mgbe election. Kedu ebe ọ dị? Ndị na-ebe akwa ọkụ eletrik ekwenye na nkwa mgbe election. Kedu ebe ọ dị? Ama m ego ole m na-atụfu na fuel maka na ọkụ ada adị, mana ọnwa gwụ. Ndị power holding obutere m bill. Oke akụkọ juru ebe niile. Ihe isi ike ebe niile. Lee ka ịnụ n'anya dị okporo ụzọ anyị niile. Enugu aba akpọtụ aka.
1: Oshie! Awonye! Oh, King Doctor!
2: Okay, one minute. Yalla, dear.
3: Aimba FM.
4: Turn it up.
5: Okay.
3: 94.3. ABBA.
6: More than just a radio.

0: Hello. Apostle Romanus Okafo. Nwa di ora mma. Hello Timene. El nka togbu oge. Akwata won cheta omumo gi nwa di ora mma.
1: Ah yes.
0: Eh eh, anwere cheta omumo manye kwara gi odede. Eh eh, anwere nde simsi ni kuku bege wa hambu yoyo sesem nenyi ba FM na akpo gi ugbu a.
1: Okay.
0: Aha, ndi oyege simpo gi. Eh eh. The great 12 apostles sufferance club on this embogel.
1: Okay.
0: Eh, hasena ha chori dio here awukwa no bochi nche to mmoge gwage na ndo gibo nyinyi sire na aka chineke. Eh? Maka obi o eberege. Na kwa oti si buru onye aga akpotoro ge za mbobula akpotoro ge n'ime otu club una ni na zaza. Na kwa oti na esi a lebara oku anya mbobula oku seritere isi ni na eji nka di mkpa ure lebara ya anya. Eh? No diri hindi aha hotra ni gbae na gbezi ama banyere odi onye bo chai hana sege happy birthday nwa di ora mma o aha ole hin na gwa ndi o to club ga ndi great apostle
1: na gwa sana di daka ha ji
0: ade mo
1: ti na na ha kenyi ho jo
0: mm
1: ma di ha le na ta
0: mm
1: ni nyen do ha ka
0: Otoa. Ade madede, mwa di ora mma. Mwa ya gazira gi golie nka omata inu. Aha. Ya gazira gi ndawo. I wish you a happy birthday. Otoa hukodi anye mela ya ondia mchoro inyetu. Upupu oku site na ikuku bukwa na ndi oma hase kamme utu anho mega me yanki nziri mka mmememe ya ari maona iji lekwa ihi mtotara ahu mahondo nka ino ni ukuwa hunu mozige tupu umaga wime ya bo uku kwente mazi Simon wibu iwago iso yoyo wanyo maona kwa mazi kalente nese wanya ahu para goma site ni kuputa ukwa ke nwi kenye ya ndomodo nuchim ihe nwanya ahu ga emebe ekponwa ya nwanye deka nne muru ya jiri nwayo kowara ya ototu ihe ogom de nime enyi nwoke site ni gwa ya okwu okwesere ka omara mekwa ka omara na onwe na agwa oga akpa ihe butere ezinulo ihe ihere oburu nwa maru ihe oga ghota ma n'ime ihe niile ọ dịkwa oke mkpa itinye ya n'ekpere maka ụmụaka ugbu a ị nwere ike ikwucha ha emekwa nke ha chọrọ ime nke ọzọ bụkwa ịmara ụdị enyi ọ na-eso maka ndị enyi ọjọọ na-edubakwa nwata ịkpa agwa ọjọọ maka na ma ọ bụghị enyi mba ọ gaghị adịrị ka enyi mba Mazi Simon Nwigbo Iwuago ịya gaziere gị nwoke mara mma ịma ihe o ji tọmụtọ n'otu isiri kwuo bụ na ewu nwoke kwupụtara ụdịrị okwu a amakwa m na ọyịm nwaanyị eleela anya otu ihe m jizere n'aka ugbu a bụ na ọyịm ọwụghị nke ọgụ na mgba n'ime ụlọ ọwụ ebe isi na ịchọghị ka nwa funahụ gị ịchọghị ka ọ pụọ n'ike ya bụ tụsịa mmụọ gị ọ bụrụ ịga kpee ekpere sịrị Chineke nye gị mmụọ nke ga mee gịnị o nke ga-ada jụụ ị na-aghọta Chineke nye gị ya ekwela ka ọ bụrụ n'igwe maọbụ na ka gị na nwa gị ga-eji wee kparịta ụka ọzọkwa dịka ndị kwuru n'okwu kwuru ị nwere ike ịmalite na ndụmọdụ hapụgodi nke sị ya onye ka ọ gịnị ya hapụgodi nke ebe ahụ ka ọ ghara ịdị ka iji ike na-achọ ịchụba ya eju ịma nwe otu ị ga-esi jiri ike sọkwuru eju ya gbapụ hala nke ahụ agaala ya bụ malite na ndụmọdụ dịka onye ọbụla kwuru ị nwere ike malite na onwe nke gị ị nwere ike kwedị ya sị na mgbe m hadịka gị nwanne ihe m mere mma m ọ na-awụ ya tishi mee tishi ebe a mme otu a ye mmanụ amamma ị na-aghọta m nwere otu ị ga-esi gwetụwa nwatakịrị okwu ụtọ ya chịwa nwe ya sị onye gwadoro m ọma ihe ọ na-ekwudo ugbu a ọ ga-awụ na enwe n'otu o sewụrụ na mmọma ị na-ahụ na ihe na-ahụ
2: na
0: nzuzo iji otu ahụ bịa tụgide nnọọ na-atụ ala otu ụbọchị ọ ga-eji aka ya wee sị gị lekwa ị na-aghọta e nwere ebe ọ ga-eru na ndụmọdụ ị na-enye nwatakịrị gị gwazi ya na gị kpọziere ya okwu aha mgbe ahụ ịma na obi na ihe niile ka ọ mara amara na tupu Abraham na Jizọs nọgodi ya mama ọ na-ọwụ n'ike ehe ona mmam ihe na nka ka ige jime ya sitekwa na ebu enyi ha ka ha mara na onwe ga enyi ọzọ ha ga enwe ga ebu ọ dị mma ha n'obi nke ọma nke ọma ma ka ọ ga abara ha uru echi karịa gị nwa nne na nne ma ọ bụ nna mụrụ ama mme na wota ya soro kwa n'otu isi ekwu okwu agaghị m ekwe iji okwu ehu na ị ga mụrụ m nwa n'imụla ịmụọ mụ n'imụla ị ga atagbu onwe gị n'ahụ achọghị m ụdịrị okwu ahụ mụ nwa sị na ma gị ọwụ otu ndị nna anyị ha siri mee ma sịkwa na mba ọwụghị otu a ka anyị ga-esi zọọ ndị nke ugbu a egwa ha na ịtụ ime maka na anyị ma mgbe ahụ na nne na nna ya na-asị na ị ga-atụ ime n'ụlọ a oshii ha n'obi ihe ha na-ekwu opoziti ya na ga atụkwala ime n'ụlọ ọhịa na-agwa gị
2: ugbu enwere ike ịsị
0: ịga-atụ ime ha ga-awọta mgwa na ọhịa gwara m mgbe ahụ atụtala na m ya ama mme na agota maka ụmụaka ugbo amakwa anya arara ara na nke elerele ama mme na agota otu onye nkuzi anyị sị marakwala na ike mere fụle ya wee wụrụ ya ya bụ kpọkalata onye ahụ jiri nnọọ nwayọọ ọwụ ihe anyị dabara ugbu a anyị ga-epu ụzọ rụọ onwe anyị ọrụ n'ahụ dị ka onye nne ịgwa nwa jiri aka nke ndị nne anyị nwanne ụmụnne efuola ugbu a rụọ onwe gị ọrụ n'ahụ dụọ nnọọ jụjụ ọ bụrụ mmiri oyi gị ṅụọ kwụsa n'ahụ tupu oge malite jiri nnọọ nwayọọ ọ bụkwana ị ga-eme ya otu ụbọchị enyi ọma m ị ga-eme ya otu ụbọchị ị na-ekwu gị na-atụpetụ ya dị ka otu a gwara gị n'isi isi ụtụtụ ahụ mgbe ị ga-akụta ya n'ụra ka ọ mara na ịdị mkpa dị n'okwu a na-achọ ikwu mgbe ọbụla ị gwachara ya ahụ ahụ niile ọ ga-eji aka ya otu a ga nọrọ otu ebe sịwa ọ gịnị na-eme maka na ọdụ bara uru bụ ka ọdụ mmadụ jiri aka ya too onwe ya tinyekwa ya n'ekpere ọ dịka Maazị Simon Iwuagwu kwuru tinye ya n'ekpere sị Chineke nyere gị aka were akwụkwọ nsọ kwahụ were akwụkwọ nsọ nwee ike hụ na ị ga-ele ya bụ nduzi na nkuzi na ọzụzụ chee ya ihu sị Chineke biko a gị nyere m ụmụ ndị a ebekwe m na-agbalị ka m hụ na ha ga-abara m uru bakwara gị onwe gị n'ihi na ọ bụrụ na ha bụ uru a ga-akpọ Chineke aha ọma kwe ka ọ na-adaba adaba na ntị ha ọzọ bụrụ ihe nlereanya nyekwere nwa gị ọ ga-adaba adaba maka na mgbe ị wuo ezigbote ihe nlereanya nyere nwa gị o nwere ụdịrị agwa ndị ma agwa gị dị ya agwa ọ ga-achọ ịkpa ya maka na ọ ga-ajụ onwe ya ụrụ Josef ya sị kedu ka m ga-esi mee ihe arụ a
2: megide
0: Chineke nwa gị ga-ajụ kedu ka m ga-esi mee ihe arụ a megide ma ọmị dịkwa ka ụtụ ụwa kwuru kwee ka ihe banyere mkpa ha ka ị mara ya ka ọ ghara iwu n'ihi ihe ọ chọrọ ratụ ratụ na egbegbegbegbegbe ga-eme ya ugbu a ya agaghị pịtọwa ihe ọ na-ekwesịghị pịtọ onwe nke ọ bụla ị kwesịrị inye ụmụ gị gbalịa ka ha mara na ị na-agba mbọ ka ị gbuo gịnị
2: mkpa
0: ha nọrọ na ndụ ha ọ bụ ihe ọ pụtara ama mme na ụta Maazị Clinton anyị ga-achịkọta ya ebe a n'ihi n'oge anyị akụrụ n'ọnụ
2: ọ dị mma ndewo nwaanyị pari imeela maka ya bụ ihe ndị nke kwupụtara nakwa ịnabata m na nkịta n'ihi na taa bụ n'ụbọchị pụrụ iche anyị kwesịrị anyị mechi ugbu anya ga kwa jangulova mana enwere ị ga na-ekwa jangulova fon gị ekwentị gị ebe kịrịrị ma bịa n'ụwa ọkwa ka onye kpọrọ dibe bita ọmụmatụ ka m chọrọ ịma ọmụmatụ ka m chọrọ ịma
0: ekwentị ya na-akụ ihe
2: ekwentị gị akụ ma bịa n'ụwa hapụwa ka anyị lọtawa maka na anyị ma aka akwabeghị nnekwu ọ dị mma bụ ike kele gị maka isonyere anyị na-asị gị ka ọ dịrị gị na mmi nọ na Clinton obida ya awaala m ka m ga-ele ihe m shiwara n'ọkụ
0: otu ahụ ka ọ dị mụ mkpa na-asị gị o na otu anyị nọrịrị n'ụbọchị taa mara nnọọ mma na-ekelekwa gị n'otu mụ na gị siri were nọrọ anyị na Maazị Clinton echi mụ na gị ga-anọrịkwa n'oge igbo ezi ụtụtụ ruo echi mkpere m ka bụkwa onye m hụrụ taa ka m hụ gị echi ka ụgbọgọrọ m yara m ma mịa kwara nwunye di m a sịkwa m ụbọchị ntọ ọzọ nyema m anyị gachi n'owere nche kachi bụnụ ndewo.

0: 94.3 FM, a More Than Radio.
1: Ndị ezinụlọ nke Maazị Nnataronye Franklin na obodo ụmụoburu ụmụakịrịka Ọzatasa nọ na Kansụl Kwa West nke steeti Abia ji obi mwute na-ekwupụta ọnwụ nke nwa ha nwoke ha hụrụ n'anya, nwanne ha nwoke, nwanne nna ha, nwanne nne nakwa nna ha, bụ Maazị Chikodi Nnataronye nwụrụ anwụ, onye a na-etu ọchịrị ọzọ, ọ gbara afọ 51 tupu ọnwụ ya. Otu a ka e siri wee hazie usoro nke olili ya n'ụbọchị Tọzdee abalị 28 nke ọnwa Mee, ka ozu ya ga-ahapụ ụlọ ọbụozu Paradise Mortuary dị na ihi ukwu ugwu na gbo lawa na ebe obibi ya nke dị na ụmụ obodo ụmụ Akịrịka Ọzatasa na Kansụl Ụkwa West nke steeti Abia ọkụọ elekere 12 ka ndị ama Jehova ga-ekwuru ya okwu olili ozu ebe a ga-eli ya ma emechaa nke ahụ. Jehova ga-akpọ oku, Maazị Chikodi Nnataronye ga-aza. Ọ bụ nwa ya nwoke Chikodi Goswell tinyere aka n'ọkwa a.